ojirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olarin waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori kan yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu dojuma. Ame.
1: Ogo mani fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede agba nla aye. E o ma dupe lowo baba mi dupe lowo ni majemu. Dupe lowo eni to fe ju elomiran lo. Dupe lowo baba mi. Dupe lowo eni ti o fi anu fun e lati jisi mo ni alai. Amo kan fe ri oni won o le ri. Dupe lowo baba mi to je ko ri Monday to kain inu osu kefa. Ki lohun to se ni aro mi yanju lati ma yi nile ni igba mesan toto ni waju eni to da ohun ataye ni bi pepe ko fi ogun ati olawon pe baba mi tun ji esi mo ni alai o tin dupe to yin po ri 2906 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata ya pada si bi pepe ki la o tun jo se nbe ya jo hallelujah mesan ti ogun mesan iwo na tun yi nigba mesan ni bi pepe bo ti wa pe bi to para sinu eto emi na ni wuli te ti mo lare waju olagbe jp anu ni morigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so na ni tuure ya mi ndi enu akoko re ya jo ni ajo emi kajo gbo n to ni majemu ni fun gbogbo ko to n tete si mi na ni ti owure oya gbaga joko re sumo to si ya jo gbo ti baba mi ni ya jo ni ajo emi je kan lo sinu we job orikeji ese kini ki lo sele nbe oya
2: o si tun di ijo kan
1: o tun di ojo kan
2: nigbati awon omo olorun wa pe niwaju oluwa
1: nigbati awon omo olorun pe niwaju oluwa
2: satani si wa pelu won
1: satani wa pelu won
2: lati pe niwaju oluwa
1: lati pe niwaju oluwa
2: oluwa si bi satani pe
1: oluwa bi satani pe
2: nibo ni iwo ti wa
1: nibo lo wa
2: Satani da Oluwa lohun pe.
1: Satani da Oluwa lohun pe.
2: Lati lo siwa seyin.
1: Lati lo siwa seyin.
2: Lori ile aye.
1: Lori ile aye.
2: Ati ni irinkerido inu re.
1: Ati ni irinkerido inu re.
2: Oluwa si wi fun Satani.
1: Oluwa wi fun Satani pe.
2: Wa kiesi Job iranse
1: mi. Wa kiesi Job iranse mi.
2: Pe.
1: Pe.
2: Ko si
1: eni keji re ni aye.
2: Okunrin ti se olotito.
1: E ma gbo gbogbo to la koja yen. Omu ko so Olorun ni. Ko mu ko wo bi ko mu ko gbagbe Olorun. E gbon ti bele so nipa Job. Okunrin to se oloto. Yes.
2: Ti o si duro sisin.
1: To duro sisin.
2: Ti o si bero Olorun.
1: E ma gbo o ni beru Olorun. Nje won na ni beru Olorun. O duro sisin. O tun ni beru Olorun. Iberu yen la ran mi lati ni kin so pe kin kede re fun gbogbo eyan nje wo na beru Olorun oya
2: ti o si korira iwa buburu
1: e ma gbo o tun beru Olorun o tun wa je nikan to korira iwa buburu se buburu o si lowo ti e se gojumo kan ni iwo na gbe buburu kiri to fi buburu ka mo eyan se kin sara buburu lorin se kin se biburu ni iwo na gbe dani yes
2: beni o di iwo ti to mu sisin
1: be lo di iwo ti to mu sisin
2: bi won ti le ti de si mi lati run mi
1: bi won ti le ti de si mi lati run mi
2: satani si da oluwa lohun
1: satan o da oluwa lohun pe
2: awo fun awo
1: awo fun awo
2: ani ohun gbogbo ti eniyan ni
1: ibi ta o pari ohun gbogbo ti eniyan ni
2: ni yo fira emi re
1: ni o fira emi re o ni awo fun awo ohun ti eniyan ni ni o fira emi ara mommy kini won na ni to fira emi ara ni waju eni to da orun ataye oni awo fun awo n teyan ba nini ku fi re mi ara ibi ta o pari esi ni ma gbo ti won so oko to beru oluwa to di wo ti to re mu sibe ti o yi pada se won na beru oluwa so ni wo ti to lowo n ti won fi qualify Job ni ibi ta o ke la wa fi pari ohun na ni gbalẹ mi re nje won na ti gba Jesu gege bi oluwa to lugbara bo ba gba Jesu na fa ni kan lati gba to n gbo mi la ara iwo na ko wa buburu e sile iwo na gba Jesu gege bi oluwa atolugbala ki la wa fe pari e ya lo Proverbs 28 verse 13
2: eni
1: to bu ese re mule
2: ki yo
1: se re ki yo se
2: re
1: sugbon
2: eni
1: kani to jewo
2: ti o si ko sile
1: to ko sile
2: yo
1: ri anu eni kani to jewo to ko sile yo ri anu iwo na jewo eni joju aje jewo ko le ri anugba ti wona jewo Jesu luwa to gba lo ba pare nibi to de yen ja lo ma gbadua wa ma ki gbe lohun rara oluwa mo be ni buburu ti eniyan se si mi fina ti ala da buburu pada buburu o gbodo se lori aye mi adua manle apoda li papa papa rigete elim probosh li kataba papa rede eteli moria moria li kataba papa yes oluwa amen you have to gbadua wa ma kigbe oluwa mo be o oluwa mo be o mi o gbodo ri ojo ibi ni gbogbo etoku irin ajo mi oluwa pa ojo ibi re adua mananana rekato rejatonia maraba suda yekato ambrados le tete rekataraba riba totome enda probosh linka tatata marubia adoni probosh yesu oluwa wa
2: amin
1: bomi la tororo oruko jesu owo ina ko ni kanja ninu omi atororo yen bo ti ma lo ko ju asegunna ko de fayo dupe jesu alagba bi wa amen ni gbogbo le to gbin gbo me patapata bo ba ni omi ti mo ti so tele ba n gbe yosi ini jojo aje mommy wo bi ni gbo ti mo ti mo iyo iyo so adun re nuri mo gbadua si yo fun o lo fi we ma so bo sese gbogbo oko to n gbo mi nle ba mi kasam sinu omi atororo kasam 3 si bo tin ka lori owo agbara kasam 35 si bo tin ka lori jesu ninu e ti wa na de dupe wa kasam 9 si ibe logun yen se si jesu oluwa wa amen nile tan gbo mi baba mi ran mi si enikan nile ma pariwo ko ma shame mori enikan ti owo otundu mo so tele si owo yen ofani abi owo ko jonadan lese kese ko ri iyanu ko de fayo tupe yesu oluwa wa amen nebi to de yen ya joku engineer bo ya lo ni agba
3: oruko mi ni comfort mo latu koko lata oruko mi ni comfort mo latu koko
4: alati
3: koko omo inu omo mi mo mu asiri bayi wa wa ra o wa ra o ese yi to ku mu ni bi ni joketa mo ti lo sile ni ko wa ta mi be to le ti ta mi ba ye ma lu odun ko ke to lo jide
4: odun ko
3: wa so le jide awon mi wa so pe se mo ro to ra nko odun ko ni ma lu ke to jide ti ko ba ti ri ba o wa wu o wa seje mo ni ye odun ko ni ma lu ne ke to le jide ba lu odun mo wa mu ororo ye mo wa bu so nru e mo ya bu si before 3 days o ti gbe
4: 3 days
3: o ti gbe mo ni ha
4: o
3: ti gbe mo ni ma lo church mo ni ma lo dupe
4: ororo ise bi
3: 3 days lo fi gbe mo ni
4: e o fi gbe
1: ka bi egbe re comfort lati okuku michael omo re lo mu wa bi o wa na lo le kini kan jabo si mu nese oni to obi odun kan lo ma lo le tese yan ma seje ti o so ofa o ba ni be ke te to wa bi o ba la fa ni lati nuru guest man onuru guest man lu mu gbesi he to fi gbe ni ojo meta ti o gbe fi wole patapata ti o fa aye fi ra jade ku lese ta le ni to n gbo mi nle to n la ru ikurita ti comfort nla koja lati kuku oya owo ina ti agbara to wonu ohuru e bi wona ti ma furu si ki be yen gbe ko wa ko mari mo ko de fayo dupe o ti ri be ko sen to ma yi pada yesu alagba mi wa me ni bi ta de o fe fe ranse o fe ma re to ni lowo loshoshu lododo o sub number ni ko ti ba mi soro ka jo fojuru tunbe mo a ka fun elemiji o fe ma re to lowo o no fe fe ranse they go clear a bit of comfort that took on my go. Oh yeah.
2: 080-33-46-2861.
1: Okay. 080-33-46-2861. Oh my God, I'm going to get a phone. You know what's up number to call for? magba bi pe pade kan ma waye ni ilu ifolago merin a pari e lago mefa ka sele ifojuroju ni won fi won na wa gbadura fun gbogbo en to ba wa lati ago mefa ti dago meje mummy isele la ma sele bi won na ba le faran o de mo pe looto ni jesu nbe lai ja jo pade ni ilu ifo o be simani wa fo gbogbo en ya pia mo te o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye gbogbo ojo te ba lo laye e o ni subu deru yesu oluwa wa amen irugbo won la ofu gbogbo en to le furugbo to nbe lowo lati fi rin to yi lowo eni ma joju aje won na ti fu an olugbe kan ko fi won ito yi lowo iye to ba ti ka mu e lowo bo ka 1000 bo ka ju be lo se ti ye ko se tomo ye irugbo en yo du bi penija ni sabi ni ojo na eyin package te le furugbo abi amo wa ni mo ti jiya lori omo mi o gbodo to fi ojo ale to somo na lo lojiji mummy gbogbo bi to ba jiya lo je ko jọ won laye iwo na ma so le mi ti somo yen to mo won ti iya mo ti ya no won ti omo mo iwo na ba nse 1005 bo ti futi ye ko fun to mo erugbe ni o duro bi ore ipenija o bi abi ore to le fi sirebu iwaju olohun ni sabi ni ojo na enikan ni kini account number o ya ma call 00960742211 Asex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi omo ni kuma lori bo ti visit bo bi wa nerin lati je lori omo yi o si dara fun Jesu Oluwa wa amen nibi ta do fe pe wuli ma flash lo ba se o meji na oya
2: 08026613610
1: ekeji
2: 08033462861
1: o ma dara fun iwo na gbianju ka jo foju pe mi ke sure fun lati le o le mo appointment date latori afefe iwo na gbianju ku ke gbadura fun lati le yo dara foju ni ti eh Jesu Oluwa amen bakana ikila o fi pari e ohun ni da mewa nbe lowo e iwo na le sele o fi do mi ma ni se fere si orun sile to be ge ti ayo ni le gba buku won na fu rugbe idamewa re ore kan be lowo lati ma so fun redu won na le sore kan lati ma fi obi lati ma fi gbeto ni laruge o ja gbo polopo ere lori afefe so ti e ko tun so to mo e won na le so o le so seed for mo lati so one slot two slot won na so gbogbo en te ni rugbe oju aje lowo ba n se si gtb e ki aje joko ti e ko ra je jele ni oju aje enikan ni kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb Olariwaju Solomon Olagbemi enikan won ti ri kan 00164997233 gtb Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fisi bo bi aye o ni bayo je ayo ede ma dale Yesu Olagbemi wa amen magbagbo bi pe atuti bere lo se Tuesday meje Wednesday meje Thursday meje Sunday meje o ma ni agbara iwo na gbe bi je ajo pade inu meje meje o de ri anugba obi ta ba ti ku bi o no le mo appointment date ye nínú àwọn ẹ̀rọ báyìí sọ tọ́pẹ́ fún ẹ bàbá ìgbé pé a lọ sí ilé olúwa a lọ sí fún a tó pàdé láwọn tó nílò òróró ní ìyàlẹ̀ pàyà yóò sì dáfẹ́ mọ́ wá gbàgbé pé a pa lákòókò bákan náà lọ́la yéésù olúwa wa mi.
5: From Lagos, this is
6: Jordan 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday to kan ninu osu eleke fa odun 2026 today is the last monday in the month of june and today is 29/06/2026 women convention wolede ni fere njogi laaro yi ni kutuai ni bi owo ago meje ipade o waye ni ilu eko afia dagba itoro si Jesus City yo je monday eleketa ti oluwa pa lase tas bodo miss eni kan ni registration lo lowo be ni sa e dide nle gbugbo eyan omo olohun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife jehovah olohun to pe lo kan ni kese olohun ti o yi pada sugbon to nyi on gbogbo pada mummy ni bo le wa daddy ni bo le tin gbun mi e ma bo ni bi pepe o e ja jo dupe lowo baba mi baba re enikan ni ta lo ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank mo owo kan da ni be se nbo ni bi pepe monday ta wa nu eyi wa ri nkan ti o sele ko to dale loni oluwa fi han mi o ni iko mi wo awon 7000 mo wa gboju mi soke mo si ri gbogbo won ti won rerin tinu won dun to ba wa nu won wa do bale wa kunle jajo yin baba mi engineer line dena penu a le salai mo gbega ni e do bale e mu owo kan da ni e fi kunle baba mi ni o na ni baba re o n lo ni keke ina aro monday eyin alayo e ma gbe soke engineer.

0: baba mi ni baba ti e na ni eyi ka otun eyi ka osi onipekun ewa onipekun ogo oba to ngba adua olohun to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu olohun yen la wa nbo o la wa feyiti o la wa si nsin anti ti lai la wo ma sin ogo ni fun o jesu gbogbo eyin mo me wa so pe baba mo dupe mo ka mi ma won ti ore rin lo sey mo ri awon 7000 niyan iti n ba ri mi o ni so laye mi bi ogo se nje ti olohun tinu won dun ti won si yo ah eyin wo le gbagbo pe adua si n gba sibe eni baba mo dupe mo ka mi ma awon ti ayo won yo kun loni mo dupe pe wa be mi wo pelu ase ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e dide pelu owo lowo yin kin gbadua kin to gbadua kin to so tele nibi pepe to dobale si yen e dide ke wa duo nibe haleluya nla mefa laki ati ogo meta oje mesan oni isin meji ni o waye isin kon waye ni ilu eko a si se e to pari e ni Jesus City awon kan tin tele trend wa su yen won tin tele n ta nse oluwa lo ni ka se ni igba meta bi ibi to ba ba wa ni o le ba wa ni ta ni Jesus City loni e le ba wa ni ta na ni ilu eko loni enikan ni ah bo wa ni Facebook ma sare appear ni be laarin ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni ko ni ju 40 minutes lo 6:30 to 7:10 enikan ni bo ni te ko se wa ri fi to eko le yo se re ma so bi ta ti se nkan ni se nkan meji ni o sele le kan na mo ri alayo mo ri awon tinu won do and iwo si ni mo ri jo so le fita yo tayo ki haleluya nla meje emi ni mo wa asu e Matthew 7:7 oni mo fi mu mo si di bere si so n to nbe nbe fun yin oni e bere o le origba oni e wa kiri so mo je nikan ko tu oje ti an ba yi to n wa nkan mo ni ki won so ki lo n wa ka so pe bibeli lo ni n wa kiri eleketa oni e kanlekun iyen la se loni mi mo bi to wa so le ki haleluya mefa somebody stand up and shout six haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ejo ba mi se ogo meta ko je mesan 2906 ogo ogo ogo fun mesaya e wa tewo pelu owo to nbe lo yin gbogbo eni tin gbo mi loni mo pa lase olorun to mo si gbogbo ilekun olorun to ni gbogbo ase ni kawo kan si ami bo ba se wo ki olorun ninu ipa re ko si gbogbo ilekun fun o in the name of Jesus Christ bi o fe bi oko ilekun ti o munu edun won si ile waju e loni in Jesus name owo lo fowo bayi aje lawon eyan mo pe mo pa lase bi o se mu owo dani ki owo ko so re ki olohun ko fun olowo kini o to su loni egbe ese meji si waju mami gbogbo eni to ni owo lorun o nlo je gbese olohun ti mo ni ti mo nsin ti mo fi gbogbo ojo aye mi pe o ni ki n so fun o pe ta ba re ni keni to je gbese nu yin olorun ipe mi lo naara yo san fun o abosan mama yi o wa ni je gbese lai lai angeli owo mo pin o so kale e de mama yi lalejo e ba lalejo bayi na me kwa bi dashan tahaladash ni o se yi owo wa gba owo lalejo owo bibeli so oni eyi eni o eyi owo baba eyi owo mama to ipo gberaga o ba fun ni o se yi ikan ninu ti mo je yan re ni oni ki owo ko so re yan ti an ba bu elomi lowo yo si bu se ni ti adu eyan ba gba e gbo nigba ti sera bi omo oni tani agbagbo pe mo le fi omu fun omo mu ni ogologbo mi oni mo sa bi omo kan fun Abraham ni ogologbo re nitori na ma mo pe ni omo erin because nigba ti gbigba adua ba de eyan mo re rin inu eyan mo dun eyin wo le le foke ni igba meje ninu awon ti olorun yo fi inu ti o munu won dun ninu awon ti o re rin ninu awon ti o mo jo laisilu ninu ose yi loruko baba aka omo won in the name of Jesus Christ. Enikan wo ni nbo le nbo leko eje ngoko si bayi engineer e ba npe pastor Toby eje ki won sale so bi ta nbo leko lati bi owo ago meje ti pade Jesus ti o deny ka to bere laaro
1: gbogbo eyi te nbo lati songo abule egba amadia ewo moto de yana paja lati yana paja ewo moto to nlo si ikotun e bole ni abule oju bus stop gbogbo eyin te nbo lati igondo iba iyana iba ewo moto to nlo si egbeda e bole ni abule oju bus stop RCCG car park abule oju bus stop. God bless you.
0: Bemi oluwa se fe laaro yi ni pe eje won teri bare ni ojo Monday be ni o se waye ni Jesus City iyen dago mesan lati wo ode wo moto to nlo si ikire eleve so kale ni yana koyi ago mesan ni yo to waye meje ni o waye ni ilu Eko laaro yi eni kan se won si mo gba registration lagbara Olorun ipade agbara haun haun and gbogbo eyin te ngo mi laaro yi mo ri ni o ninu isipaya oluwa lo won pa o lerin lose yi mi o si mo na bi ti o gbegba o le fowo pa o lerin o le foyun ni nigba o lerin o le gba si o ese jade o le gba visa re jade ayo yo kunu oke gege bi ohun Olorun ti won fi ran mi e ma gbagbe o gbogbo eyin omo Olorun ba se so bo eyin te ba ntele instruction oro yi mo ni bawo ni a se le gbadua ti Matthew 7:7 o fi jeyo o ni e bere o ni e kankun e wa kiri mo wa so bawo la se nbere mo ti so na meji mo ni number 1 you ask in the name of Jesus wa fi oruko Jesu bere mi mo boyo le dide e wa lo kan ilekun pa eni loruko Jesu isele ti o pa mi lerin Olorun jo sele nu aye mi. Can you do that so le se be daddy se le se be oni loju aje mi ni mi ku mi na shaka ala e kan fowo eyin owo yi e kan fi kan lekun kokoko Olorun jo mo kan ilekun isele ti o munu mi dun isele ti o pa mi lerin loni gbogbo eyin te ba mu dani e wa soju ona mi e jade si mi mo ti kan lekun yin bibeli ni e kan lekun a o si fun yin loruko Jesu ki lekun o si fun o in Jesus name emi na ni mo so pe bawo in ti mo ba bo ni bawo leyan se mo bere mo ni we use the name of Jesus to ask to ba fe kadu e o gba foruko Jesu bere. Number 2, we ask in faith, no doubt at all. A ma bere pelu igbagbo ni o loje n gbe oro omo birin yen lana gbogbo yen te owo si waju so gbagbo pe o wa ninu awon 7000 tinu won dun kile o to su loni ka ese meje si waju 1 2 3 4 5 6 7 mommy ati daddy ma wo sori Facebook kini kan be ta nse ta nfi omi se e le mo pe mo ti tun dogbon lo mi ta ba ti lo mi eyo kan fi form saku won fi ya odo le a si njade ninu e bi mo gbe eyan ojo awon 7000 won ba mi se laaro gbogbo eyan ayan fe oni loju aje mo kede ni into ti fe to ti fe ni into lo fe da ose ilo jade fun o so oni gbagbo e ki gbe mo gbagbo pe ma layo mo gbagbo payo mi o kun mo gbagbo pe ose yi ose mi le iwo to ba gbagbo ma fi gbagbo so bi ni abada ka haya emi mo ka jade ninu we James chapter 1 ese ikefati keje iwe Jacob chapter 1 ori kini ese ikefa oni sugbon ki o bere ni igbagbo fi gbagbo bere fi gbagbo so laaro pe oja ti ma ta lo sei yo po ju gbogbo ti mo tin ta lo ayo ti ma ni lo sei yo po ju gbogbo ayo ti mo tin ni lo sei owo ti ma ri da pamọ lo se yi yo po ju gbogbo owo ti mo ti ma rowo lo se oda eyin wo le gbagbo pe rowo e kunle to ba ni gbagbo nu mi o ni down o mo moju tere ni eyin te ba gbagbo kunle mama yi oni temi ni o baba yi oni temi ni e kunle mo lo majemu eni to si mi loju to so fun mi ki so fun yin pelu igbagbo o ri pe I am saying it emphatically with all boldness with all embassy pelu gbogbo ase enu mi mo fi so pe ose yi ose to re rin ju mi inu re yo dun ju lo se yi se ro se yi o wule ni pari osu o to ni bere osu nu ose ta wonu ilaji odun to kan oni e je ko bere ni igbagbo lai si emeji oni lai si emeji rara o to fi rara si nitori eni to ba se emeji won da bi igbi omi okun ti o nti owo afefe bi siwa bi seyin ti o si ru soke e wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan to si emeji ti won bi so tun so si ti o ni gbagbo yi ki o ma se ro pe won ri onkon gba lowo oluwa o bo se wi na ni e eni te ba se emeji mo ro ko gba nkan kan o eyin te kunle yi emele begu amaka ataya mo so tele si aye re pe ose ni o dun mo ju o ti lu ose bo ose to pari first half abo alakoko yi olorun ba nbo wa go ose lo se reju ose lo tayo ju eyin omo olorun wa dide ko wa kibe emi na o dide laye in Jesus name eje menu ku mbi be yen mo so laaro yi pe ona meji ni isin o ti waye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye isin alakoko ni fere njogi laaro kutukutu ni ilu Eko pastor Tobi Ejo e meji osun yen ba nso bi ti a nbo laaro yi isin o tun waye ni Jesus City enikan ni nda nbo ni Leko
1: gbogbo eyin te nbo lati Sango Abule Egba Amadia ewo moto de iyana paja lati iyana paja ewo moto to nlo si Ikotun e bole ni Abule Odu bus stop gbogbo eyin te nbo lati Igando Iba iyana Iba ewo moto to nlo si Egbeda e bole ni Abule Odu bus stop RCCG car park Abule Odu bus stop. God bless you.
0: Nice. Ibite njuwe oju titi lo wa gangan ibe gangan ni aso ase yo ti kanwe ni eje wa fele ikun ati se monday meji monday eleketa ti o jade latenu elemi to je eleketa la nlo se Jesus City iyan bere yo to 9 ago mesan o se se ko je old tabi new auditorium tabi ni tagbangba ko sibi ti o le je iyan laaro old 9 eni gan woli se si wa nbe kilode e ba jo bere ni a jo pari e ni o won olon leleyi lati wo road e wo moto to nlo si ikire ele fe sokale eni gan ni bo e sokale ni yana ko yi leyin oni ti ba ti lo Jesus City o di 77 ninu ipade agbara hanhan ka tun to pade nibi ta ti gba woli olorun alaye baba wa ka le jaye intercontinental overseer ni redeem ni agba ni ijo irapada ojo kan baba adiboye na wa so si wa enikan ni eh lagbara olohun mo je ababo eje menu ku mbi be yen o to di pe ma pe eni wole ko to soro die bawo la se tun beere mo ti ni number 1 ask fi oruko Jesu beere beere ninu igbagbo eleketa ni pe please beere ninu okan mi mo ati owo mimo aya funfun ati owo mimo as with a pure heart and a clean hand eyin wo le be kadu ayan gba eyin wo le be da layo ninu we Psalm 24 lati ese iketa lo si ikeride ikaru o ni ta ni eni ti o gori oke oluwa lo awon wo ni o ri ibukun gba ni owo olorun awon to ni owo mimo ati aya funfun àwọn tí ègbé ọkàn wọn sókè sí asán àwọn tí kì í búra ẹ̀tàn àwọn ni ó rí ìbùkún gbà ẹ kígbe màá rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ ọlọ́run àti òdodo lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbàlà wọn ibi ti nkan wa ri nti o je ka duwa wo ti down o se se ki okan ri o mo mo ki okan ri o mo funfun tabi ki owo ri o joti bo mo re yi e ba se funfun lene wahala wa eni kan ni kini di te fi so pe wahala wa ye wo ninu Psalm 66 verse 18 esa oni bi nba gba ese lo ka aya mi if I regard iniquity in my heart ti nba gba ese laaye lo ka aya mi oni olohun ki yo gbo mi ohun olohun niye o ekun le gbogbo eyin omo olohun ki ngbadua ese ti o tun da ayo ti mo ri tin boy ese ti o tun da erin re duo ese ti o tun da idunu re duo loni ojo aje olohun

0: ibi wala wala re ni bo la duwa re se fe gbe o mo je won boss re je mama iwo gberaga be gberaga le lo ki oko re daddy e ti e se for the first time e lo ki awo yi enikan ya lo ki ore re laja han ta lo be men to gberaga be nti o gberaga o lo ti pon moju ani o laja e laja to ri aduwa yin ti o gba ke le mu nkan bo ni enikan ni se ri wa ni se be yin ni se je lali anani en konjele e jo soro o ka lu kun di gbangu gbangu oluwa ni e jawo nbe olodun ni soro yin bayi ke le wa nu awon 7000 7000 le je 70000 ah o su ti fe pari koni da ki ju yi ko to ju eyin nu mi nu o mi na shada a fe pari first half mo gbe yin omo olodun egbon ti bibeli so ninu we proverb 15:29 egbon to wi oni oluwa jina si awon eniyan buburu olodun jina si eniyan buburu mo wule tara re towo re ba doti olodun jina si o gbo adura awon olododo olodun yo gbo adura re loni e ki gbe baba ninu awon 7000 to ni yo di alayo to ni won mo re ka emi atawon mo mi mo won olodun le se yen agbara re ka emi awon woli ipa re ka opo ni agbara eni to ni aye atorun by system esa fun mi ni omi sachet kan tabi omi bottle water kan odidi bottle apo mo fi ya odo le lori facebook la ro yi ago mefa bo si ago meje oko ja iseju mewa ni ma fi wa nbe ka to bo si program teko ka to pari esi jesus city la ago mesan si ago mokan la bo ah engineer e pe bayi o dekun le pafra le ti pade mi lori facebook ni 6:30 nisin
1: e ke hallelujah oruko mi ni very reverend so ajala Reverend Methodist Church ni mi ni lefe oba lufan ni bi oja yin o to sele ni mi pe lati bi 2000 mo ti ko le ti mo nbe sugbon titi di last year mi le se nkan to to o si conducive mi lati ma gbe sugbon gbogbo to ya ki n se mi ti le se
2: lati 2000
1: yes sugbon Olorun fi si mi lokan lati wa yi bi epo.
2: E wa yi epo
1: then ni igba meje.
2: Ah! E ma nda ko yin le kan se.
1: Very Reverend S.O. Ajala Samuel Olatoke Ajala.
2: Ti church wo?
1: Methodist Church Nigeria. Oba Lufan ile ife.
2: Bi gbogbo eyan ba paro,
3: if everybody will lie.
2: Se odidi alufa o paro.
3: Will a reverend now?
2: Se asi ko juwe church won.
3: And it is describing his church.
2: E to tun wa daju.
3: One excuse.
2: Say my when you say when you are suit time but one body life.
3: The preaching you are hearing, they hear it.
2: One body Akure.
3: They hear it in Akure.
2: One body Osogbo.
3: They hear it in Osogbo.
2: One body Eko.
3: They hear it in Lagos.
2: One body Ogbomoso.
3: They hear it in Ogbomoso.
2: So ninu aduwa won tin bo sawa ni ra won ti an mo won ni.
3: And it's just that hearing, won't we see people that know him?
1: Bi Olorun ti wa laye.
2: Eme lo lele yipo.
1: Igba meje.
2: Le yipo ibi.
0: Nice engineer. Eme lo baba nla won yipo ki n to soro si.
1: Igba meje.
2: Le yipo ibi.
0: Nice. Alufa Olorun niyan. Oli Olorun niyan. Priest Olorun niyan lati Methodist Church. Won la won yipo Jesus City. Laaro yi ni se meje pe la yipo. E meje ki se meje. Ni Eko loni ni Daji Futurai. Eme 21 lawon eyan fo soke enikan ni se tun gbe oko awon eyan ni mo n gbe oko yin tun gbe oko laaro yi te ba ti wo oko lati iwo road ikire straight e wa le vessel ni yana ko te ba n bo ni gbogbo osun te ba ti koja akire eni yana ko yin ni ki wo ti so yo Jesus ti le de yen lagbara olodun o le je ta lati sese o le je nu ile o le je auditorium tuntun ohun olodun sa lele oni lo pe igba keta leyin oni bayi o tun di 77 a se nkan kan 77 to leyi o ta se engineer e je baba yo sari pari oro won ki n to ma lo awon 7000 oluwa ni won yo won re rin ju lo se
1: ti mo wa n ba olorun so ni pe ohun ti mo ti fi aimo kan sonu to ti bo sonu mo ni lowo ko lu akoba mi da pada
2: no we
3: raise your hands
2: gbogbo nti emi ati FBI mo kan sonu
3: everything you misplaced
2: to know it to pomo wa lowo atẹ to npo mi atẹ yi da nwo mi olorun da pada fun wa lo

0: Eba we beli. Mo wano we mark. Eba mbereni verse 38 to 40. 38 to 40. Kilo we.
1: Osi wa si di olori sinagogu.
0: Aha.
1: Osi ri ariwo.
0: Yes.
1: Ati awon tin soko.
0: Aha.
1: Ti won si po ne ri ako gidigidi.
0: Aha.
1: Nigbati o si wole.
0: Yes.
1: O wi fun won pe ese ti eyin fi n pariwo.
0: Iyen ni pe oba to lagbara lati pa ekun mo. O ni agbara lati pa iku lenu mo. O ni agbara lati pa isa oku lenu mo. Be eyan ba ti ni Jesu. O ni ase lati se ohun gbogbo o le mo yi awon ti o ba gbagbo iwo to gbagbo iwo ni mo nba soro loruko Jesus o ma be owo
2: amen
0: awon ye ti soko won ti nke mi mo bo se nke rora nitori la koja re amo Jesus ma be owo loni e ba mi ka soju
1: e se ti eyi si soko
0: e se te bi soko
1: omo na koku
0: omo yen oku o
1: sugbon sisun ni o sun
0: o se lo sun yes
1: o si fi rerin eleya
0: bibeli ni won fi Jesus rerin eleya kai won fi Jesus rerin eleya yes
1: nigbati o si titi gbogbo won jade
0: Jesus ani ibi toro de bayi ati jade oro ni o gba se woli tore yin te rerin eleya yi e ti ni dan loju pe omo yi o ni jima a de mo te ti se sugbon omo yi o ma ji o push won jade yes
1: o mu baba ati iya omo na
0: o mu baba ati iya omo na kan mo so pe Jesus nlo omo won yes
1: ati awon ti o wa pelu re
0: ati awon omo e to tele
1: o si wo ibi ti omo na gbedubule si
0: ibi ti won te oku omo na si Jesus wo be lo
1: o si mu omo na ni awo
0: oba momo yan lowo o wi fun pe
1: talita kumi
0: talita kumi
1: itume iti je
0: aha
1: omo bi mo be fun o
0: dide
1: that is all loga
0: ojo belo
1: loga
0: loju ese
1: omo bi ni na si dide
0: omo yen dide
1: o si rin
0: o de rin bo mi sa ise ta ti so loku to da duro yen ti o ri bi lomo ise ya dide
2: amen
0: so pe ise mi o
2: ise mi o
0: ibo lo so si
2: Dida!
0: Dida! So ko go mi o.
2: Oh no!
0: Ibo na ibo je ti sa ologbe.
2: Ibo na ti sa ologbe.
0: Ta ti da dubule.
2: Ta ti da dubule.
0: Ta fe so mi dasan.
2: Ta fe so mi dasan.
0: Mo pase fun o.
2: Mo pase fun o.
0: Dida!
2: Dida!
0: Oluwa.
2: Oluwa.
0: Raye mi lowo.
2: Raye mi lowo.
0: Mo fe jeyan.
2: Mo fe jeyan.
0: Ji o go mi dide.
2: Ji o go mi dide.
0: Je ki ola mi o fohun.
2: Je ki ola mi o fohun.
0: Ni ose yi.
2: Ni ose yi.
0: Je n kanran lowo.
2: Je kanran lowo.
0: Oluwa.
2: Oluwa.
0: Ore ojo monde mi
2: ore ojo monde mi
0: ise ibuko fun mi
2: ise ibuko fun mi
0: temi na ora anugba
2: temi na ora anugba
0: temi na ni eri
2: temi na ni eri
0: iya no se laye mi
2: iya no se laye mi
0: mo fe so eri temi
2: mo fe so eri temi
0: ki baba se bi baba mi play
2: ki baba se bi baba mi play
0: olorun ran mi lowo
2: olorun mi lowo
0: yo se yo
2: yo se yo
0: je ko na mi o la
2: je ko na mi o la
0: temi na o leri
2: temi na o leri
0: in the name of Jesus
2: amen
0: mo gbagbe ko si n tolorun o le se mo gbagbe condition to ba wa o latu se mo gbagbe ise to doku o le de pada we are serving the God of second time te Jesus ba de o de niyan enikan o de le challenge to ba fe ra o pada o ra o pada niyan ko de si kan tenikan le se mo lawon eri kan bi ti enikan ba dide to ba de so eri meta eri meta olorun na wa gbara sinu aye re o lo mi oro atomi ra pada olohun fi da lohun the same person olohun je ko kan iran lowo nla nigba ta lo ose adura o kan iran lowo nla o ni se lowo ti sa ni sugbon owo jowo lo iran lowo ju iran lowo a ma tenu egbo ntoluwa senu aye bo ba ti wa so awon eri yen iwo bere se ma dupe nigba gbogbo ti o lo calendar olohun da lohun wa mo papere gbagbo nbe Jesus ti lekun kini Jesus se nbe ki yanu to sele e gbo ti na se bo se lo
3: ipe ipe mi ashe ti jade I duro lenu mi agbe mi o sori ese tuntun hello my daddy o komi ni oluwa seun bamidele mo je ikan na workers ni igondo Olorun ti se ore as in ore pupo ore bi bi
4: bi fun mi o bo mo je nkan to je ko mo ma tiju ati jade then mi ma kon lo sori altar ma lo dupe npa olorun se bi oba mo ti mo pe wa o ti ma jeje ma sun eje yen lori altar and that's all but gba ti baba ti so pe gbo awon to lo sori fun they come and testify so I decided to come here to come and testify as in to say my testimonies through this place omo we read you afefe ni mi so mi eyokan na lo kan je ki ma gbo so eventually I started hearing igba si mo bere si ma so e ma je mu mo ri pe nkan bere si ni ma change because like 2-3 months mo kan gbo mi mo kan wo pe is a normal program but mo discover pe ti ba ti gbo iwuro yen ti ma pray adura ti ba gba olohun ma nse so there was a time to je pe won ta mi lofa igba yen mo ri ju afefe ni mi ni ese mi pe pe I couldn't walk ko se mi ife se gba mi fi ko ese yen kon dede wu mo pe ki lo sele what is happening so ijo yen mo se wa gbo iwuro ni aro ojo keji baba wa ni ororo mi de ni ororo le as in anointing on baba ni o le jo ororo to nlo kitchen gan abo mi sa agbe wa ki ka ko gbe si di radio ko fi gbadura baba wa bless e ororo yen enjoy yen mo lo boro ni kitchen mi so just like that o I say mo tin no wu si mo gba be antibiotics and the rest of it to wu si laarin 2 days ti mo foro pa be se yen se gbe niyan so igba ti mo wa move away kuro ni bi ti mo ngbe ti mo wa be si ma wa si church where mo mo de che ijo se bi oba mi no ti lo some years ni be ni even the branch yen mo se de ijo se bi oba ijo ki n wa moto ki n kan lo last card mi ki fi wa si church to je pe awon to ba sumo mi ma kan ni a e fun mi lo moto mi no wo moto ti ma fi lole olohun wa se were o wa da pe ise ti mo nse na ko ni mo nse o wa da bi pe ibe yen because I'm into teaching awon lessons kan wa yo fun mi to je pe asiri yen o de nbu igba ti baba tun ni ka ma gba adura iranlowo ni last year o sa ni a e gbadura iranlowo kini kan won fun wa ni ose ti a lo fi re o ni ore kan to je pe igba ti mo nse first degree mi on la mora ko se pa close be no she was just my course mate so akoman kira on mo fi ri pe o da ko je pe you be at peace with every person you're working with so already akoman kira so after a while she started seeing my post on TikTok the Facebook because mama ba play awon Christian mama jo so people come to my this thing to my page so she just like omo there she only lay so she now chatted me up on there but she turn on ti fe oko oko e wan journey so she's been living there wa o ko wa be lo mi pe bawo lo se cope ni Nigeria mo ni mo teach only on teach teaching she teaching o what sha private school for that matter mo da ati wa se po Olorun gbogbo ni so after a while she was even the one bothering me o ni awon no lowo but se to ba fun mi 500,000 se mo le ma fi wa nkan se bo se send 500,000 that imagine to yin mi gbaro owo yen that was the first time ti mo gbaro owo yen mo le ni pe at most pe yan fun mi lowo ri pe 100 mi ready fun mi 200 but this lady on her own she just send 500,000 mo ya oko yo 50,000 mo gba cash mo lo fun daddy mi pe ore mi help mi pe ko ba mi dupe and that was all I'm saying all these testimonies because of asope anytime awon anytime Olorun se re fun ti won ko lati jade pe ki won jade as in cause and that is why I'm saying my own name bo Olorun se se yanu ni so irin ajo yen wa ro mi lorun to je pe emi go wa won pe ase Olorun so do sin bayi e ma binu Yoruba mi then eyi ti mo tun fe so pe ni pe nibi ise mi o ni oga kan o ma ma ba yin se o ma ma ba yin rerin o but a ma pa yin ijo to ba ti ki mi to ba ti ba mi se eyeju mo mo po ti se nkan ara sa fun mi pe something is happening o sa sa ko ba yin o lo papo mo awon mo students mi kan won pa iro yen to je pe e mo iro to jo teyan won ri pa bo eni to wa so fun oni ka won ko se lokooru pe koko take action against me Irania omo this lady she's not like that be e se pe wa se conference ni mo sha je ko ka gbogbo ese because ijo to ko se meeting gan won pe mi si o ko fe just so principal won pe awon board gbogbo won joko won pa awon mo emi o emi gan ton rojo won ko script mi leyin mi won act e won produce emi o si nbe at the end of the day the principal she wa ni she has to be there but won wa ni ka awon mo yen kuro won wa ni jo keji won wa ka gbogbo kini yen mo wa be se ma so gbogbo e leyo konkon ba se be se mo se wa e mo emi na note e down because that dey come pe ka ma take note of things mo wa so mo ni ko ma pe awon mo yen ko ma jerry gbe abi ko ma jerry against anyone at the end of the day asiri satun ko to di pe mo kuro ni arojo ti won pada pe wa yen mo lo si di calendar mo ni olorun se bi oba o gbudo gbeja mi because e mo ko paro to jo teyan ijo e jo mo mi emi le je yan to be naturally so awon iro yen o wole e mo ki won wole ko fi teyan bi iro yen se wole niyan mo wa lo si di calendar yen mo wa gbe owo si bi baba se baba olorun se bi oba mo lo gbogbo iro to pa mo mi yi mo fe ka asiri yen tu ni eni mo ni eni to de se to je oga yen ki asiri e tu ko ki asiri e su si bi nibi ti ase o ni wa ijo yen ni mo de bi se ti oga mi so pe oya o lady yen o se be oya e je ka hold meeting bo se pe mi si meeting yen ba se ri se tu awon asiri mi wa tu gbogbo bi eni yen se ma lo parapo ma won students to ma ko ba teachers ba se ri se tu ni in fact ke wa wo Olorun sa gbe mi ni ja gbogbo eyan wa bo be mi se mo e fowo le ran ti mo won pa aso Olorun se bi oba tun sin o dun sin bayi o mo se ni ki mo pe wa
0: eh sape oluwa
2: oluwa
0: o ru olowo mi da
2: o ru olowo mi da
0: Olorun dari e wa
2: Olorun dari e wa
0: je ko ran mi lowo
2: je ko ran mi lowo
0: in the name of Jesus ori social media ke e mo jo ore atijo ko ni le o se wo lo nse oni ti sa ni ti sa bo ni se npe o o da send account number 500 grr ni account le kan na just like that eh loruko Jesus ti Nazareth yala no social media ni o yo pade re ni o ani alanu atonura lowo re o ma pade
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: adura re tone ore re tone loruko Jesus yo sile ko ayo in the name of Jesus
2: amen
0: ototo logun iranse so wi pe oni parent o sai san e ma gbo nigbati ya re sai san o wo kini o se ko mo because won lo ma lo eje pack marun now o wa so pe ko lo mu 500,000 wa enikan je ebun 500,000 won ni ko lo mu 500,000 wa o ni ko ni 500 lowo ibo no 500,000 se yo fi ya re nle nbe ni ya lo nta ni wo
5: to ko mi fe mi o lara awon mo je ngere afefe ni o daje mi na ti meri o oluwa ti ya mi ninu ebi mi o mi dupe o o lo eri mi lo bayi pe ara mo mi mi o ya gan ara mo ya gan to serious o de n pe mi lemewa sọ pe mi o gẹgẹ ti test kan fun won n se de won fun 20,000 wa to jibe ago mẹrin ọba nipa pe ẹ ti wa ye gan pe ọ lajumọ ọ de

0: listen on the go at www.jordan105fm.
1: Don't move an inch, but if you don't say one move, move your radio with.
2: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
3: the voices.
4: Kale san wajo urolo, ladura ta ngba o, kolorun wa pelu wa, kari ti wa se, kogo wa fohun si. Orin ni mo fi wole laaro yi. Kale san wajo urolo, na ladura ti gbogbo wa ngba. Tori pe ojo ale se koko, ojo ale se pataki, ka ma se rare. Gbogbo idawole wa ko yori si rere. Irin ajo ose tuntun tun ti bere loni. Oni na lojo aje Monday. Ojo kokan din ni ogbon osu kefa ojo aje to gbeyin ni osu kefa na re koni je opin fun emi ati yin opo ojo aje la se opo osu la se opo odun na la su se loke rupe agbara alaurabi eku ojumomo e kaaro ni gbogbo ibikibi ti e tin lanfani lati ma gbo mi lowuro toni mo ki wa rupe atuku amojuba otun inu iwe iroyin ti ikanni alalu barika Jordan 105.5 FM tawa ni ilu Eko ni Agbe Road ni Abule Egba nibe na lawa ta tin da bi edun ta nro bi owe mo ki wa o bi pe atuku amojuba wa laaro ati ko awon iroyin ohun de repete na ni won po waju mi baba sugba mo mu oju to eya kankan nu won ida ba ri mu laaro iko to si pa soju opo na la mu sugba awon to se pataki to se koko to je pe agbudo je ki eti yin ko di si lagbare eledumare mo tun gba ladura laaro ipe ki oni o to su ka to so pa lole a tun fe lo sun loni ba se jade ani jade leku lowo ire otun ti wa ni oje ire osi ti wa ni ire waju ti wa ni ire eyin ti wa ni o tori pe agbe tin gbere folokun odo wa ni o gbe wa olokun ti wa oke ko ni gbe fun mo aluko tin gbe folosa olosa ti wa oke awa gangan lokan ti won ma gbe wa fun gbogbo ire to nbe ninu ojo oni o ditemi o ditin lagbare eledumare eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko mi mc rawo yin na ni die o le agbalagba omode tin pegbe baba iloko mo ni ki se fun bi ti gberaga o toro won olorun oba mi na lo dire wa fakuko razak adejare lajo wa nle agodo laaro yi oni o mo gbe soke yo mo ti wale die die owo yin laaro yi amulele lagba eledumare ire la ma fowo ohun te a ni fi tete kute lagba eledumare ojumare lekan si e ja ma se awon iroyan hun te yo ko

0: kan ojeji gege bi won se sin won ni oni kini win sinu awon iwe iroyin iyen fun ti owuro toni gege bi iwe iroyin punch bo se lewaju awon iroyin tin be ni apo odo mi iyen fun ti owuro toni o nibe gangan na ni ma ti kokko bere latari ohun ti opolopo omo orilede Nigeria ele ti won doju ko won ni wahala ebi agaja eleyi ti opolopo omo orilede Nigeria n doju ko lowo lowo bayi o wipe enikan ti soro jade wipe ki se latodo loselu o won ni ebi na o ti wa ti pe gege
1: you need at work all day every day till payday
0: our service for information and communication technology ebonaviko ti o je ti eka ti ipinle jigawa ni ilewe polytechnic jigawa o e ti won so
2: your favorite tunes are just a click away
0: you feel it bayo ona nuga so won ni ona nuga ni orilede Nigeria wipe ati n ba oro ebi ati n ba finra ile ti ta si die o ki je gba ti are bola me ti nu bude ohun na ni ebi ti to wa di pe o di ohun ti awon orilede Nigeria o ma wa so ebi o gege bi oro na se jade ni inu wero yin punch ni bi ti won ti ni won fi oro ojomi to roro pelu bayo ona nuga iyen lose to koja lori iroyin kan ati oro kan to so wipe ewo oro ebi lorilede Nigeria o ti wa ti pe o oni be lo je wipe awon kan kan n fi oro ebi yi won be fi ma dabaru eto isejoba are papa julo lori atunse fun oro aje iyen lorilede Nigeria oni te ba gbagbe oni kete ti are ko to di pe are o de ori oye ti won ma je gege bi are wa lorilede Nigeria o ni awon orilede Nigeria o ni won tin pariwo ebi o oni kan fi ohun gege bi enikan o ni ohun gba opolopo awon eyan senu ise o to ohun sin san fun won o ni ko ti gba ti ohun ba de ibi ise won na ele ti won tin sise ohun bi won pe bo ni gbogbo nkan o sese nlo ebi nkan se njeun bo le se nse o ni gbogbo won ni gbogbo e nlo bo se ye ko lo o ni sibe o ni awon kan sise o ni awon ti won sise ni won pariwo ebi o o ni pe eleyi gan na lo fa kan ma so pe ijo isijoba re bola me ti bu ohun lo fa ebi agaja gege bi baba yi bo se wa soro wipe oro ti bayo na nuga so oni kin se ohun to ba ojumu rara o iyen Abdullah Adamu onimero Abdullah Adamu lo soro wipe oro ti bayo na nuga so yi oni kin se ohun ti o bojumu pe ohun oni gba o latari wipe eleyi ti opolopo orilede Nigeria inu isoro ebi agaja eleyi ti a wa o wa ni kawo wipe eyan to 220 million to je orilede Nigeria na ni won wa lorilede yo to si je wipe opolopo won se gbogbo won na ni ijoba fun nise abi gbogbo won ni won ni ise eleyi ti won se lowo ni gege bi baba se wa salaye won ni e ma ja tanra wa e ja o do eri nbe lori oro eleyi ti ona nuga so wipe ki n se isejoba are bola me tinubu ohun lo fegi ebi agaja fun opolopo orilede Nigeria won bo enu atelu oro na o won ni ko ye so be mo tori pe ebi nbe lorilede Nigeria awon to to atohun to ye lo ye ki ijoba to wa lori oye lo ye kan se o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni o egba change iroyin nbe e ba ni ekunrere o latari iroyin eleyi lori oro loselu gege bi eni to je omoye ni egbe oselu NDC to tun je igba keji fun are fun eto di gbogbo to nbo ninu egbe oselu ohun iyen kwankwaso o na lo nsoro laaro toni o oni ewo ko si ifaseyin o ko si nkankan to le da wa lowo ko wipe latari wahala abi idojuko eleyi ti awon dojuko ninu egbe oselu awon oni ewo o fe oni senu ni o oni emi yo bori isoro awa yo bori isoro dadan bo ti wu kogun ko le to onu somo lo oku be ni o Rabiu Musa Kwankwaso ohun na lo soro pelu igboya wipe egbe awon oni daru awon si ri daju pe awon bori gbogbo isoro eleyi ti o ba koju awon lasiko yi oni sugbon o ohun be gbogbo awon mo egbe ayi gbogbo awon lolufe ti won feran egbe awon papa awon gangan o ipe ki won se atileyin ati itoto ati itoye nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 ó ní kò sí ìṣòro tí ẹ̀dá lè máa dojúkọ ó ní dídùn náà lọ́sọ̀ọ̀sọ̀ ó ní ẹ̀yìn ẹwu ewúro ó ní kò sí bá a bá jẹ ewúro ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ akoro ó ní ṣùgbọ́n òpin rẹ̀ ó dá àwọn lójú pé àwọn ọmọ pọ́nnu lábẹ́ ẹni ńlá yìí ni o gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fọ̀rọ̀ ọ̀hún sí ojú òpó x rẹ̀ ìyẹn lánàá tí í ṣọjọ́ àìkú sunday níbẹ̀ náà ló ti ń sọ wípé kò sí bó ṣe léwu kó rí o kò sí fìfìfì kan tó ń fì tó kò lè já o tó bá sì já inú gbóni ò já sí kò lè já láwọn lórí o ó ní àṣ

0: eye bayi na lalakan se oni ewo e fokan bale atileyin yin on la wa fe o tori pe awo bori isoro o wa ninu we iroyin daily post na gbe jade laaro toni e ba iroyin nbe lekun rere o iwe iroyin daily post na lele ti jade fun ti owuro toni o ele bi won se ni ile ifopo ti awa ti wa loilede nigeria ita mo si nigerian national petroleum company limited awon ajo ti won ri si oro epo robi loilede wa nigeria ni won ti so pe won ni awon ile epo npcl ile to wa ni ilu abuja won ni igba keji re o ile ti awon na ma se kini ti won ma yo change die ku lori iye ti won ta epo jade o gege bi wero ni daily post bo se gbe eta won ni te ba gbagbe lati gba ti dangote to na ti yo owo die kuro ni iye to nbe po jade fun awon alagbata won ni na ni ile epo ifopo dango ile tapo npcl won ni won na wa ni o da o titi e ka ti ilu abuja won ni won ti yo awon change kan ele ti o ye kun won yo kuro lori owo epo iye ti won ta epo fun igba keje gege bi won se wa salaye won ni lowo lowo bayi o 1210 naira oni won ta epo jala lita kan o gege bi won se wa salaye won ni won ta tele ni 1260 naira iyun ni pe 15 naira pere na ni won yo kuro lori owo na lele keji iru e ele ti won ni won ti se bayi o gege bi won se wa te siwaju won ni eleyi yo je ki irorun ko tun ba gbo awon awako ati gbo awon ti won repo nile ifopo nfp nile tapo npcl ele to wa ni ilu abuja sugbon gege bi wero yin daily post se sala ye o won ni eleyi jade lata ari bi won se ni ile awesome da ile ifopo dangote oun na ti yo change kekere kan kuro lepo jade awon ilu ile ti won je alagbata epo ni orilede nigeria o wa ninu iwe iroyin daily post iyen laaro ye e ba iroyin nbe ni ekun rere o e je nwo nu iwe iroyin punch pada gege bi mo se ri iroyin eleyi ti o fi aworan sunday adeyemo igbowo to fi sibe o igbowo soro laaro yo o ni ewo o emi ki se abaramore je mi ki se alaimore bi aregbesola o mo ma satileyin fun tinubu fun sa keji gege bi ajijagbara fun ominira ile yoruba iyan oloye sunday igboro adeyemo o ti soro wipe won satileyin fun are bola me tinubu fun sa keji re ni ipo are nitori ohun ki se alaimore bi gomina ipinle osun nigba kan ri rauf aregbesola o ni gbogbo agbara ohun lohun yo fi satileyin fun tinubu nitori ohun ko le pa ore eleyi tinubu se fun ohun mora igboro lo so eleyi lasiko to sabewo si awon si office awon odo egbe oselu apc iyen lo ilede ghana gege bi igboro se so o lohun dupe fun olohun gbogbo ohun si ri daju wipe ohun o ni fi ibi san ore eleyi ti ohun gba latodo baba wa bola me tinubu o ni ori ofe ti ohun ri gba ni wipe won fi ohun sile wipe are gangan na lo se atileyin gbe ohun o se wole so ilede nigeria ti o si ni si wahala mo o wa te siwaju o ni pe wo ohun a se kini gbogbo agbara ohun lohun ma sa o ni iru anfani ti aregbesola ri ni odo baba tinubu o ni opolopo eyan ko ni won riru anfani be o igboro wa so pe iranlowo tinubu ni aregbesola fi bere irin ajo oselu lati ipo komisona titi to fi de ipo minister o ni nitori na ko ye ko je irufe eyan bi aregbesola ni yo matako are bola me tinubu ajijagbara na so pe looto ni eyan yo ma se ara won o nile aye amo ko to ki eyan gbagbe ore nitori pe enikan se enikan iyin o so pe ko wa so pe o gbe subu abi o ma se alatako re igboro pade oro re pe niwon igba ti obasanjo ati buhari ti won fi le lu odun mejo gege bi are loilede nigeria o ni tinubu na gbodo se odun mejo ti re ipe o gbodo pe perepere o ni wa yo opo ara ilu na ni gege bi won se tesiwaju ninu we iroyin hun won ni opo ara ilu ni won tin bu enu atelu oro igboro na o pupo awon eyan ohun so pe looto ni are tinubu le se igboro lore amo ki se gbogbo omo nigeria ni ore na kan nitori na ni ki igboro ma se so iru nkan be jade lenu mo gege bi won se wa tesiwaju e lo gba change nbe e ba ninu weroyin laaro tuni ba se tetuwaju lori otun inu we iroyin laaro yi a ma ge awon iroyin n pe pe ni keyin lo ma gba change e nbe sugba ja doke lon ka polowo oja ka pa owo wole otun inu we iroyin tetuwaju ni ikoni Jordan 105.5 FM
1: Eku bojojo ti ri ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi ibi ti lekele ki gbe nfoso eya paru kan o le mobe oruko mi ni omoba adedeji ademiwa kokoro oro mo ki gbogbo eyin ojogbon ti e gbo mi lasiko yi a o ni waye asan o kekere alakan a ma ni le lori gbogbo wa ni olorun yo ko le akogbe ati le akota fun ami eroya yo lakan ni mo mu wa fun yin lati le ise Shefa Homes and Properties sugbon saju eku awon number yi sile tori yo wulo fun yin 0806-514-3581 0806-514-3581 Tabi 0912-238-8541 0912-238-8541 Adura ti opo eniyan ma ngba ni wipe ki Olorun ko ile ayo fun ohun sugbon bi eniyan ko ba ni ile ko si ibi ti o fe ko ile si o Shefa Homes and Properties ti won wa ni 5 Charity Road opposite UPA Bank Okoba Agege Leko ni won mu irorun wonu ile kiko ati ile rira nile yi ile ise ti n ba ni kole ba ni rale ti won si n ba ni ta ile oro to ba dani loju ki ko se lenu eni bi mo ba ti so to fun yin e ma tu wa iro lebo miran mo o awon ibi ti ani ile si lowo lowo ni
2: Talk. Every day,
1: Lodge Avenue Home, Tonwani, Morojoda, Niepe, Ni, Yabe Campus, Lagos State University of Education, Michael Tedola College of Education, Epe Resort and Spa, Ile Iki Ishe Ile Nubo, Ki Ishe Nuomi, Koda Ki Ishe Nui Rarara, Be Pojino City Ti Maru Serara. Bakono ni ani ile si Alafia Parks and Garden ni papa land 24 awon landmark e ni Government Science and Technical College Ilaro Polytechnic Lafarge Cement awon bi ti atun ni ile si ni won yi ani le ni ilu Ibadan Abeokuta Mowe Ibafo Ibejuleki Aja ati bebe lo awon ile ti e ba ra ni ile ise Shefa Homes and Properties won ni ifokanbale kosi wahala omo nile tabi ajagunbale e o fi oju yin ri ile ti e fe ra ke to sanwo logan ti e ba ti wa sanwo ni e o ma ba ise lo ta o si fun ni allocation lori ile yin o babambari to wa ni ile ise Shefa Homes and Properties ni wipe adehun wa lori san die die laarin odun kan ti e o si ma ba ise ile kiko yin lo gbogbo saturday keji ati kerin lososu ni a ma n ko awon onibara wa lo sori ile won lati lo wo paapa julo awon ti won sese fe ra le gbogbo ile wa lo ni seal of o ati wipe gbogbo document wa lo ni onte lawyer ile ise Shefa Homes and Properties ninu se wa le wipe Shefa Homes and Properties o fi di mule kaade ma ba won dasha wipe eni to ba ni aje seku lo nko ile o lara die die to nri o le so di onile lori gbogbo agbegbe ti won pe ni rural area nigba kan ri lo ti di urban area to si ti laju gba gbogbo eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o a o ba yin ra ile a o si ma ba yin ko ni lo pelu irorun ati otito nu aseyori kan a ma ranse si omi ni o gbogbo awon ti won ba wa do wa sijere po ni won kun sara si wa pelu idunu wi pe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka a nse land banking investment joint ventures ye JV property consultant property management developer building engineering property and filling ati be be lo oga nikan laujo okuta ile ise Shefa Homes and Properties di gigi araba ati gi aloye gbogbo eyin ti e tun nilo ile lati da oko si tabi fun ohun osin iyen agriculture and animal farming e mada mu jina ile ise Shefa Homes and Properties ni ma lo ti won ba yin wale sibi to da bi oko ba jina ilaki ko awa ki ba won hera rara de bi pe a hera ti o lomo ninu iwo na darapo mo ogoro eniyan ti won di onile donile lodo Shefa Homes and Properties e le pe sori awon number yi 0806-514-3581 leko si 0806-514-3581 whatsapp wa ni 0912-238-8541 0912-238-8541 head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko website wa ni www.shefahomesng.com pelu Shefa Homes and Properties ile kiko dirorun nile yi
3: bi ori eni ba ma gbe ni agbe alaware ko ni Sheffer Homes and Property ojulowo ile ise to nfi ni lokan bale awon agbegbe to da na lile si ti owo re ko ti gani lara awon ti won ti ba wa do wa sejere po lo le royin Sheffer Homes and Property an ba ni raile atun ba ni kole awon agbegbe ti anile si ni won yi o ti owo re ko ti gani lara mojo dani epe papala nto ifo abi okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ati bebe lo awon ile wa ki se le olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san tole kan na be ni anfani wa lati san die die ti o si ma ba se yi lo ko si wa la omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise Sheffer Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA bank oko oba gege leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi whatsapp 0912 238 8541 0912 238 8541 Sheffer Homes and Properties ogani ejo
4: Igipo ni gbolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni ejo o tunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi

Ega bo pada lati eka ipolowo oja ti ileise Jordan 105.5 FM lori otun we iroyin na la siwa awon koko ati awon atupale iroyin taaro tuni na la n gbe yewo iyen fun ti owuro tuni gege bi iwe iroyin Vanguard bo se gbe eleyi jade iyen laaro yi won ni o sese o laipe laijina ki owo tomato ko wa sile o laarin osu July si August gege bi wero yin Vanguard bo se ko nipa re laaro yi won ni awon ajo eleyi ti won pe ni Tomatoes Growers and Processors Association of Nigeria ita mo si Topan oni won tin fi nda gbogbo omo orilede Nigeria loju wi pe lilo soke ti owo tomato lo soke wi pe ki won ni ireti wi pe o peju titi ti osu keje yo fi pin si osu kejo won ni o sese o ki owo tomato ko wa si isale ki o dun ra fun gbogbo omo ilede Nigeria gege bi eni ti o je alaga fun ti awon topan ti e ka ti ipinle Kaduna mi ogbeni Rabiu Zuntu ohun na lo fi nda awon eyan loju nigbati awon akoroyin iyen ajo awon ajo ti won ri si iroyin lo ilede Nigeria iyen News Agency of Nigeria NAN nigbati won fi oro wa lenuwo iyen lana ti sojo Aiku Sunday ni ilu Eko nibe gangan lo ti ni laipe laijina wipe ki gbogbo omo ilede Nigeria ki won ni idani loju wipe owo tomato yo wa sile o laipe jojo gege bi won se wa salaye oni ti won ba gbagbe oni owo tomato o lo soke gidigan lati nkan bi ibere osu karun ele ti won so wipe latari bi asiko ohun je asiko ogbele oni sugbon bayo oni idi ti awon si fi so pe yo lo soke yo wale ti owo re ti o rorun lati fi le ma ra tomato oni wipe latari ojo lera lera ti ro lasiko ye gege bi o se salaye oni ti won ba wo oni apere tomato ele to gbe won adota oni tele ni won ta ni 18,000 naira si 20,000 naira laarin osu January yen osu akoko odun yi oni sugbon lasiko ti gbogbo e wa di wo to woro na lo di wipe 100,000 naira si 130,000 naira oni won ta oni sugbon o oni pe ki won fokan bale wipe laipe laijina gege bi Zuntu bo se nsalaye oni owo tomato yo to wale be na lo nro gbogbo omo ilede Nigeria pe ki won se suro tori pe ki se wipe boya awon gan ta won na nta aba won ta won gbin ta won ko wole ipe boya awon se ka oni tori asiko eleyi ti o ba awon na ni awon fi se be oni sugbon eleyi ti ojo tin ro yi oni dani loju wa pe titi opin osu keje si osu kejo oni owo tomato yo wa sile ti teru tomo lanfani lati ma ra ti oni si wahala kankan lori re o wa ninu iwe iroyin Vanguard iyen fun ti owuro toni e na ogan iwe iroyin ohun ke gba change iroyin be o won ni arakunrin kan leleyi o to je omo ipinle Edo won ni awon ajo olopa ipinle Edo awon won ti ba awon okunrin meji kan ele ti won ni won gbianju lati jira awon gbe o ti won si n bere owo to million 4 owo awon ebi awon afurasi ohun gege bi won se te siwaju won ni oruko awon afurasi na ele ti won jira awon gbe ikanu won je Lucky Alabio eni odun meji o din ni adota 48 years oni won pe Lucky Alabio ti eni keji si n je Taye Ena Oro iyen je omo odun meta o din ni ogoji 37 years oni won pe o won ni seri awon mejeji ni won gbe ni agbegbe kan ni ilu kan ti won pe ni apama ni ipinle Edo gege bi won se wa ni owo ajo Igara Division iyan awon lopa be ohun lo te won o latari iwadi ati ifunmi file lori igbese eleyi ti awon arakunrin mejeje ohun gbe ti awon ajo lopa na ti won si ni so wipe idi ti owo fi ba won o lati enu eni ti o je agbenuso ile ise lopa ipinle Edo iyan ASP Enu Ikeodem ohun lo salaye fun awon akoroyin pe owo ba awon iwonyi latari wipe won gbianju lati gba million 4 lowo awon ebi lesen wa seyinbo pelu gbogbo iwadi ele ti won se lo wa fi ran wipe won gbe igbese ye lati nkan bi ojo keta le ni ogun osu ta wa ye ni won ti jira won gbe o ore la won mejeji ikan wa mu phone o pe awon ebi Alabio wipe e sanwo ati ji eyan yin gbe e si san million 4 sugbon gege bi won si wa tesi waju won ni awon ajo lopa won fi oro na to won leti o ti won si ni oda laipe laijina awon ri daju bi awon sese awon ti won ji Lucky Alabi gbe won ni ase iwa ase ibo pelu igbiyanju awon agbofinro
ororo na ni won fi owo fi te awon mejeje ohun o ti won si ni won wa ni akolo awon lopa bayi won ni elese won ko ni lo laijiya latari jijira won gbe o commissioner lopa ipinle edo iyen cp monday agboniga ohun na se ikilo fun gbogbo awon eyan ti won gbe ipinle edo ki won yera kuro ninu iwa labi iwa ka ma paro pe ajira eni gbe abi iwa ke eyan o ma wu wa ti o to ejira yin gbe fe gbe lowo awon ebi won ni ki won yera fun won o commissioner lopa ipinle edo won salaye iyen baba monday agbonika o se kilo kilo fun gbogbo eyan pe ki won ma lowo ninu iwa labi tori pe eni keni ti aje iru nkan be ba simo lori o yo foju wi na ofin lai ni aidariji kokan ninu o wa ninu iwe iroyin punch laaro yi wi pe owo olopa ipinle edo te awon meji kan ele ti won ni won jira won gbe egba change iroyin ohun o eba ninu iwe iroyin laaro to ni aaro ni tin sojo aje monday gẹgẹ bi iwe iroyin punch se gbe jade na ni won so wi pe ijele ijamba oko o waye o iyen ni agbegbe kan ele ti won pe ni gbagada ni ojuna gbagada gangan na ni won ni isele ijamba na ti waye o pẹlu oko truck ati oko aladani kan ele ti won ni isele jambo n waye gẹgẹ bi awon ajo ti won ri si igbokegbodo oko loju popo ni ilu eko gẹgẹ bi won se fi si oju opo x1 laaro ni nibe ni won ti salaye pe ijamba yi ohun na lo waye o ni owuro kutukutu ai gẹgẹ bi won se wa salaye won ni awon ajo lasma ese kese na ni won ti debe lati le ma je ki oju na ko di pinpin o fun gbogbo awon ti won lo si bise ati paapa julo won ni awon oko ile ti won faragba nibi ijamba oko ohun ohun na ni won tin gbiyanju lati yo won labe awon truck meji ohun o yo wa nu wero yin punch gege bi won se ko nibele nja sibe laaro ipe ijamba oko waye o la ilu eko ni ojuna gbagada e ba iroyin ohun ninu iwe iroyin punch laaro to ni won ni awon ajo lopa kan re ti ipinle eko ati ti ipinle ogun ti won jo sowo papo o ti won funra won ni oruko kan ele ti won pe ni ko saye iyen ti awon ile ibo pe ni there is no hiding place oni won ni won pe iko ohun o iyen latara ajo lopa ohun na ni won ti kora won jo wi pe lati gbogun ti ijinigbe iwa idigunjale ati iwa ti o to ati paapa julo igbogun ti egbe okunkun ni ipinle eko ati ipinle ogun won ni awon won yi na lo je wi pe ise won ni lati wo inu igbo ki won ma se abu ele fun gbogbo awon agbegbe ele ti o wa ni ipinle ogun ati ipinle eko gege bi won se wa te siwaju won ni awon ajo ko saye ye ohun lo je wi pe won sise gidi gan ni o to tun je wi pe owo won ba awon marun kan ele ti won je afurasi ajinigbe latari ise ele ti won ni won ti se o lati gba ti won ti bere ti won si ni owo ba awon kan ele ti won to 88 awon afurasi o ele ti won ni awon merin ninu won won je ajinigbe ise ajinigbe ohun na ni awon yan laayo gege bi won se wa te siwaju won ni eka ti olopa yi ohun na lo je wi pe awon agbegbe iperu re mo ni ipinle ogun ohun na ni commissioner olopa ati ipinle ogun ati ti ipinle eko iyen bode ojajuni ati tijani fatai ni won fi owo si wipe ki won sise na ni aseye ti alakan n foju sepo wipe ko saye wipe awon olopa ko saye ye na lo je wipe ipinle eko ati ipinle ogun awon bi mejeji na ni won sise to ti gomina ipinle eko babajide sanwoolu ati gomina ipinle ogun dapo abiodun tawon na si n gbe reyin fun awon ajo ohun latari igbese ile ti won gbe ati ajosepo ile to wa laarin won gege bi won se wa te siwaju nibi ti gomina sanwoolu ti eni ti o je commissioner fun oro to nlo ati isele iyen gbenga omotoso fun ti ipinle eko to n gbe enu gomina soro ipe won gbe oriyin fun awon ajo lopa na ati gbogbo awon eso alaabo kaakiri ipinle eko ati ipinle ogun fun ise takuntakun ele ti won se lati gbogun ti iwa odaran ni awon ipinle na o wa ninu iwe iroyin punch laaro to ni koda oga agba olopa yanyan lorilede nigeria awon na gboriyin fun ise ribiribi ele ti won ni won se e gba change iroyin ohun ninu iwe iroyin punch laaro to ni iwe iroyin punch na lele ti sele o gege bi won se ni gomina ipinle oyo seyi makinde ti kede pe oko furufu ele ti ipinle na ti won nilo lati pekun eto abo kaakiri ipinle na ti wa ni ipele ele to keyin ti won ma fi gbe oko furufu na wo ipinle oyo
Makinde so yeye ninu atejade re fun ti osu kefa odun 2026 nibi ti o tin soro nipa eto abo ni ipinle oyo atawon igbese ti won gbe lati gba itusile awon akeko ati oluko tawon ajini gbejigbe ni ilu esiele ati yawota ni ijoba ibile orire gomina na salaye pe awon kan die to ku ti awon nilo lati se ki won to gba oko furufun na ni won se lowo o oni ohun lo si fa to bi je wi pe awon ko ti ni oko furufu eleyi ti yo se ise sugbon o osu kefa yi gege bi o se so oni ohun ni awon gbero lati gbe wole o so pe awon igbese eleyi ti won se lowo na se pataki lati ri pe gbogbo eto abo eleyi to ye ni won se ki oko furufu na ko to bere ise oni pe kete ti won ba ti won ba si ko oko furufu na lo wole na ni yo bere ise leye osoka gomina makinde fi igbagbon pe oko furufu na won ma se atileyin fun riri awon ti won wa ninu gbo papa julo yo si sise ribiribi fun gbogbo awon ara ipinle oyo patapata oni awon si tete mojuto isele pajawiri ile ti o le je ki o fa ki o ni ikude kude pelu eto abo ni ipinle na o wa fi da awon ara ilu loju pe awon yo fi to gbogbo eyan leti ni kete ti won ba ti gba oko furufu na o nigba to nsoro lori eto abo ni ijoba ibile orire Makinde ni awon eso abo nsise takuntakun lati gba itusile awon akeko atawon oluko tawon agbebo na jigbe layo ati alafia pelu atileyin to peye lati odo ijoba o tu wa fi kun pe oni le ogbele oni wakati 16 eleti ijoba kede ni ijoba ibile mewa ti won yi igbo oyo national park ka fun ojo meji o je ojuna lati pekun eto abo ati awon agbegbe na to si je ohun ti won nilo lati mu abo gbopon ni agbegbe na o tu wa salaye wi pe laipe laijina awon ri daju wi pe ilewe won se kini o won bere ise ni ipinle oyo oropo ti gomina so laaro yi inu weru yin punch te ba gbon yebe yebe o e ba iroyan hun be ni ekun rere lori oro awon omo ti won ji gbe ni ilu oyo awon fe ni fere won ti se kilo kilo o latari wi pe ki ijoba ma se gbogbo ohun ti awon agbesumo mi ba bere lowo won ipe eleyi ki se ohun to to o gege bi awon afenifere gege bi won se se kilo kilo fun awon adari ati awon alase ipe gbogbo ohun ti awon agbesumo mi ajinigbe eleyi ti won ba ti n bere papa julo lori awon omo ileewe ati awon oluko eleyi ti won jigbe ni ipinle oyo ipe ti won ba n bere ipe ki won ma se o latari bi won se wa tesiwaju won ni te ba gbagbe ipe laipe ti iroyin jade ti won soro ipe awon agbesumo mi ajinigbe yi won bere fun itusile awon oga awon meji eleyi ti n be ni akata awon ijoba ipe won ba le fi won le papa julo awon nilo oko ilox meji be na lo je wipe ki won si buwolu ofin sharia ni ipinle oyo gege bi won se wa tesiwaju baba lara eni ti o je agbenuso fun awon afenifere won na lo wa tesiwaju ninu iwe iroyin yen jare ajaye comrade jaye ajaye ni won soro ti won je national publicity and fun afenifere yen comrade ajari won wa se kilo kilo yi wipe gbogbo ti won ba ti n bere ki won ma se pe ki n se ohun to je ohun to tona ki eyan ma san owo tona fun agbesumo mi abi ajinigbe te eyan wipe eleyi yo mo ro won ni agbara si ni ko ni je ki ina re ko ku boro e wa ninu we iroyin laaro yi oro po nbe ṣugbọn oro ti o ba soju eni won ba na le yan mo ran gbedu re mo e na wo gan iwe iroyin laaro yi e ba nibe ni ekun rere Eje n fele ise nu mi dede sibi laaro yi asiko tin loju opo wa tin seju awon eyan wa ti wa nbe won ni oluko kan re ni ipinle kogi won ni o ma gbe mimi leyin ti won ni awon kan lu ni alubami latari wipe o ba omo ile eko re wi gege bi won awon ajo olopa ti eka ti ipinle kogi gege bi won se salaye wipe awon tin dode awon afurasi meta kan ile ti won ni won lowo ninu iku oluko kan ti won pe ojo ori re ni 30 odun ti o je oluko ni ile eko alakobere ile ti won ni won ma lu ni aluki ko to di wipe o gbe mimi latari eyi wipe o ba omo ile eko kan wi gege bi won se salaye oruko arabirin ohun to je oluko oni Maryam Usman gege bi won se salaye won ni won se ikolu si o
ni ile iwe kan ele ti won pe ni Brains Mind Nursery and Primary School ele to wa ni Ugba Maka ni ni ijoba ibile Olaba Boro ni ipinle ohun gege bi eni to je agbenuso olopa SP Oyiza Salisu Afusa o salaye fun awon akoroyin lana tin sojo Aiku Sunday pe arabirin ohun ti gbe mimi o ipe latari eyi awon tin dode awon meta ohun ele ti won ni won lowo ninu lulu arabirin ohun latari pe won ni o ba omo ile eko omo ile iwe o ba wi o leyin to ba wi to hun lole na ni won da lona ti won si lu ni alubami won ni kete ti awon olopa debe na ni awon won yi ti sa lo ti won si fi SFL won ni jumo iwadi n tesi waju lowo lowo lati ri daju pe owo ba awon ti won gbemi arabirin oluko ohun o wa ninu iwe iroyin punch fun ti owuro toni eje lo soke lohun ta ba pada de ka soju opo le fẹyin ara ile ka jọ beju wo laaro yi 09063352 09063352 taaro yi latun kode laaro yi o

Ọlọ́run ọba ni o lo so emi na nentity o de so mi di celebrity e ba n gbe orin Ọlọ́run Alai mo kan ni mi o pe ni mi ṣugbọn t'Ọlọ́run ọba mi fi mi saarin awọn ti n pe eyan Wọ́n ni mo pede titi mo duro sa awọn pedepede ti won peregede lawujo awọn pedepede mi na wa joko ti awọn pedepede ti won fede jeun ton fede gbayi won wa so mi ni akewe je gbogbo pedepede ki sogun simple arithmetic ni O se Razak Adejare owo re amulele losan toni ajo wa nle agodo ni ejo gbadun mi bi ka si nkan e ku le o mo ki wa gbogbo eleti tin gbo gbogbo eyan lolufe wa te ti liki mo de ero radio yin biba te ti pebo bi pe tori pe ibi ta ba kan oyin si na le ra ma npebo eyin te fe mi eyin te yan mi layo eyin te ngbon mi mu te nko mi je te nla mi gan mo ma ki yin ke e ma ku le ah e ma ku ataro e ku ise oju o ma ni tiyin eni ohun mc rawo yen gan le fe gbo orin paso e wa yi si eni irawo la fe gbo everybody se duro dede mc rawo na fe gbo everybody se duro wam wam ewo ife ta ni sira wa ko ni baje arin wa o ni daru lagbare ledumare te ba wo saturday kan lo bo turn up with mc rawo loju o un tin dun ni po loru eni awon iya mi kan awon baba mi kan won tin se daada si mi oju o ni ti won ina o ni tan mo mo pe ina fe se alaye pe aga number mi lo radio loni eni keni to ba ti te o sibe adura ti se fun ro eni be yo mo mu ni be ni tori pe a fe se ko dun ko ko ni gbogbon nu ni odun mewa ti eri oluwa gbe mi leke adebayo omo awe ajoku die to tin pede lori radio ni ajo odun mewa na o se kekere o kere mi ko adupe fọlọrun opo ojo lo ti ro opo oji lo ti ja opo ile na lo ti lanu sugbon ko gbe wa lo afefe aye o fe wa danu awa na si relevant lawujo awon agba agba pedepede adupe fọlọrun o bi pe gbogbo bi ta ba nde na won ma se kini won fona le fomo lona ni oju oni ti gbogbo wa lagbare ledumare ati gbogbo eyin fans wa gbogbo ti gba te tin gbohun mc rawo pe ohun o tun leleyi eyi tun yato ki se Gbenga Adeboye leleyi o ki se Kọlọ Lawire o ehn eni ohun mi tun se kini o tun special bi a se lebo eyo oju oni ti te tin tele mi te nla mi gan te ni blood tonic na lohun mi ati awon eto ta ma nse eni gbogbo bi mo se ma nfa ko mo okun yo ele ma ngbadun e inu mi ma ndun sugbon ile aye yi olohun ni ja mo yara wa o emi o gbadura ki mo yara mi sugbon awon to ba npon mi le emi na se kini n ma pon won le oju oni ti gbogbo wa lagbare ledumare nibo la nlo nibo la be ya si lori eto wo eto yin bo se nlo bawo lo se nlo awon kan wo lo ye ke mo nipa ise te nse ati awon owo te yan layo mo nbo mi ti de jugba

mi o to gbo yin mi o to gba yin ni moran omode ni mi ise tolorun ran mi le mi nja o ki gbogbo e le dun ko le ni gbogbon nu ka le raye gbe ka le gbadun ara wa ki ise wa le tesi waju ki owo wa le ma gbe irusi awon nkan won yi gaga na le mi gba gege bi ise idi ni nta fi lanfani lati ma gbo mi losan yi abe ge ti eni eyan ki fi ise sere eyan ki si dake won den to ba dake tare o ba dake ti wo ba ti dake dodon na ni ko ma dagba si tori pe idagba soke ohun na la ngbadua fun ki owo wa ga si ko wo wole ka wujo odun tori pe to ba ti da fun yin e mogun logo awon eyan ti nbe leyin yin to ti da fun na ni to ba da fun mi opolopo awon ti nje labe temi na awon na lanfani lati ma je awon kan tu wa leyin awon ti won na won tu ma je tori pa dara wa fun ra wa ni se gbogbo oro ti mo nba wa so bo lataaro yi na ju wi pe ki idagbasoke o le jo ba emi ati yin e mo pe ile ise Jordan FM a ki ba won re ha ile ti o ba ti lo monu idagbasoke ohun la jo n gbadura fun e ri wi pe a ma n tenu mo wi pe o ya e polowo ise yin iru ise wo le n se iru owowo le n se e wa sori eto e wa so bo se n lo e wa je ka gbo bo se n lo nipa ise yin awon dojuko wo I to ba ba ti ijoba a ta si ijoba pe ki ijoba o se dodo de ni won o se I to ba ba ijoba ibile ijoba ipinle ijoba gbogbogbo gbogbo won na la mba soro lati le je ki oro aje orilede Nigeria ko le ru gogon si te ka ta gbe na nbe nbe ti agbe ti awon oko orisirisi ohun ogbin to ba po janti rere kaakiri awon agbegbe wa ati je ati mo ni nira eyin na wo nu ru eroyin to jade laaro yin ngba ti won so wi pe laipe laijina tomato ma to wale e ri wi pe aye igba kan kinan vi tomato ise awon eyan gan ki ra pupo te ba ro ni 100 naira yo po janti rere ni sugbon ni isin tomato 500 naira ko to dita iresi o tori po ti won o gbowo leri sugbon won ni lasiko to jo ti nro yi o dabi wipe oro aje tomato o se kini o ti n dagba abo awon ti won wa leka re won ti n fokan wa bale pe ka fokan bale ba se ra won na la ma se kini la ma ra opo awa ta jo won na la jopo bo lo se wa se ti tomato ko se ti rodo na be ko se tepo na be gbogbo awon ohun elo ta n fi ta fi n jeun tori pe awon nkan won yi o gbowo lori ha olorun saanu o mo ma n yan awon ti won ba ni omo to po lasiko yi don se kere tori pe gbogbo won gbudo jeun won lo lewe won se gba won sawo gbogbo eleyi na ta ba ti ta wa gan ba sun soke lori oro ta ise ta nse gege bi ohun ti mo n babo yi lori owo te yan layo lori ise owo yin te yin gan ojoko soju kan te sun siwaju walai e dagba ju be se lero lo ehun ti mo n gbiyanju ati ba wa so lori eto wa eto yin bo se n lo na re o losan toni ni kan ni alalubarika Jordan 105.5 FM nibe lawa losan yi ante si waju lori eto sola linsin na lele ite n gbo lori eto wa yi e ma ba wa bo ki o to di pe ma lo sabala ibi teyin ara le o ti lanfani ati daseto te si pari owe fun ti tosan toni e ti mo ba se ma nse tojo aje monday lola lagbara olohun a tu lalejo tuntun eyan to je oni sowo ta tu fe gbe laruge lose to koja eri swaga lagbe wa ehn swaga on lo jalejo wa to je okunrin ele ti nsise obirin ti ndana olowo sibi ehn sugbon lola ta la tu gbe wa agbara olohun atemi ateyin ola oni pa won ni se ola won ni se leyin wa atemi atin na lajo se la se ledumare sugbon lori eto wa toni ayayayaya oro imoran yi mo fe ka dimo o eja gba mu daada eja ma ranti e eja ma je ni gbogbo igba ipe mc rawo ma so bayi ipe kin ye awon onibara mi wo eyan melo no ti en ba mi raja ninu osu junu yi ele to pari yi eyan melo lo wa ba yin raja se ranti gbogbo won nje ele sabewo si won se ni number won se mo le ton gbe be ba ti wa mo le ton gbe e ri won lati bi ojo melo kan bo le se ri won gbogbo awon nkan won yi gege bi oni sowo oni sowo agbodo mo awa gan ta je radio gbogbo awon advert wa gbogbo won na la ma nkan si osu ti pari bayi a tu kan sawon mi lati le je ki mi tu wole eyin na fe polowo aja yin e lanfani lati ma bo tori pe ile ise te le do po pelu oni Jordan 105.5 FM oduni wa Aisha Imo Foloko e wo e je n lo soke ki n tu fe se rajo an tesi waju lori eto bo se n lo mo n bo

0: Hello.
1: Eka so sa.
0: Eka so.
1: Yes sir.
0: Nse ra we ku to. Akala nu so lati mi ata.
1: Mr. Kionla lati omi ata.
0: Bene. E do ku pale mo. Ola mo joro.
1: Amen sir.
0: Eh mo nde mi be so.
1: Be
0: mo we pa o. Be de mo we tu mo.
1: Okay.
0: Odo wa ko wa mo si o.
1: Amen sir.
0: O da da.
1: E seun gan sa. E seun gan sa. 090-6000-3352. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Ekason.
2: Ekason.
1: Yes, ma.
2: Ayo, mi de lati se lati Ibo.
1: Iyawa yo, mi de lati Ibo.
2: Abe ni gba.
1: Side Ibo lo wa.
2: Inu Ogbayo.
1: Ogbayo, okay. O ye ba pari owe yen.
2: Ewa mi pese.
1: To ba ku oba ati alagbede ni ile aro. Fina fina mora won.
2: Yeah.
1: I know tell you, Mr. Abibu Kwade. To e se won ma ba mi bo e se gan ya mi ayo mi de lati ogba ayo. Hello.
2: Hello.
1: E ka so ma. Yes.
2: Hello sir. E mo pa pari o mi
1: ni. Oruko yin ma.
2: Alaja China le ni je
1: o. Alaja
2: China.
1: China.
2: Ben
1: lati bo ma.
2: Mo npe ni lati lepe.
1: Elepe ni korodu konu.
2: Mhm. Ben
1: e seun. O ye ba pari owe yen mo.
2: Bi o ba ku oba ati alagbede ni ile aro.
1: Ben ni ma.
2: Oba ni fina ni ile aro.
1: Oba ni fina ni ile aro.
2: Oba ni o fina.
1: Oba ni o fina ni ile aro.
2: Ben
1: e seun. E se gan.
2: O si ma gba ka be awon onibara wa wo. Nitori pe eni keji wa. Ti won oba wa o ti awa. So kala ba to ma je ki aya ara wa to gbogbo.
1: Ami, ami.
2: Ko se de ko ba be mo.
1: E se ya. Ami ma, e se ya. God bless you, my yes ma. 090-6000-3352. E ri pe awon agba agba ni won ba wa da seto losan yi. Won ba mi pari owe yen to ba se die si a wa number. Hello. Hello e ka so ti wa loju opo. Hello. Oh won ri lo net ni o working la pa be nbe. Ah. Ejen se mi mo.

0: Jesu. Emi na n tenu mo ere Oluwa gbe mi leke omo Adebayo MC Rawo. Hello.
1: Hello.
0: Eka Sonma.
1: Agbalagba omo de to pegbe baba re loruko.
0: Ki se bi ti gberaga ohun Olorun ba mi lo dire wa faku.
1: MC Rawo bi owo.
0: Present ma.
1: Tori yo pe lati anu do ni je ke ayo.
0: Ma mi dada.
1: A ma gbadu awon eto yin awon ogun eyin lori sirisi.
0: Eh, Olorun ni.
1: O fe da wo we.
0: Oya. Oye pari owe. Oye pari owe yen to ba ku oba ti alagbede ni ile aro.
1: Oba ma ba fi o ma ba fi igba
0: o ma ba fi kini.
1: O ma ba fi na ni.
0: O ma ba fi na ni.
1: Bẹni.
0: Oba ni o ba fi na.
1: Bẹni.
0: E se mami. Ti ra fi la ta so ti yin o anti Tolu. O jeri yin ya mi Tolu lati jo ke ayo. God bless you. O so ja bi towo ja un ode on tele MC Rawo ni. 0906000 3352. Gbogbo wa patapata la ma jere lori ise ta yan laayo gbogbo wo ta ba nse lagbara Olorun Edumare. A ni se lasan o. Osu kefa na lo ti lo yi te ba wo e je ka calculate e. Gbogbo oja ta ti ta lati January titi di osu kefa to fe pari yi awon ere wo le ti je awon savings wo lo ti wa fun yin e je ki gbogbo nkan won yi ko ma wa lakole fun wa iya onibara wo lo wa ba wa raja bawo la se nsayewo abewo si won si bawo la se nwo awon onibara wa si bawo la se nse won si o se koko o se pataki. Hello.
2: Hello sir.
0: Eka san sir. Yes sir. O ko yan atbi ti e tin pe mi
2: Mr. Olomo lati Awojiora.
0: Olu omo lati bo
2: Awojiora.
0: Awojiora nibo ni be e ba sa
2: ni dada jegunle.
0: Ajegunle ehn e seun oye ba wa e ba wa pari owo yan to ba ku oba ati alagbede ni ile aro
2: fina n belenu alagbede
0: fina
2: belenu alagbede
0: belenu alagbede e se se Mr. Oluomo lati agbegbe Ajegunle lohun. God bless you. Ah, je mu ipe meji se kin fi kase ti gbigba ipe wole ka fi kase nle fun gbogbo eyin te ba fe se ran of MC Rawo mo ti so ni bere to pe mi o pa kan number temi iye te ba fi sibe won ni eni to ri ni to moju ka dupe opo ni owo bi ta wa idinu ti mo fi so pe lowo gbogbo awon ti won ti sugba wa ni won ba ko de se won ba won gbianju iranlowo ko rorun lati se ife ri Oluwa gbe mi leke na ni ife MC Rawo na ni MC Rawo ba manage o ko ja manage
3: and last thing is get better information won't give you no move an inch oh but if you don't say one move your radio too.
4: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
5: the voices you need at work all day every day till payday are here.
2: Hello Efeto.
0: Eka san sir.
2: Ajeni Olalekan ni lati Alakoko.
0: E ka bo Mr. Olalekan.
2: I don't know that way mo.
0: Oh yeah, e ba mi pari owo yen.
2: Okay, to ba ku oba ati alagbede.
0: Ni ile aro.
2: Ta ni o mo pe alagbede ni o pada ge ori oba.
0: Ta ni o mo pa alagbede ni o pada ge ori oba.
2: Bẹni.
0: E pada o funra yin sir.
2: pa
0: e ba bi to bo eri Oluwa gbe mi leke omo Adebayo lo ko mi e ja doke lo mo bo aja

0: From Lagos, this is Jordan.
1: Olorun awon baba wa, Olorun awon baba wa, Olorun awon baba wa. Olorun awon baba wa ninu igbagbo tun ti se tan lati sise agbara bo se man se ninu ijo atun da Olorun apostolic church Olugboju legbare mo assembly labi ase ipe mo senior apostle Dr. Joseph Ogunlemi JP baba lakoso ati ti ifami royan prophet Gbadega Ogunlemi baba lasiyori nibi isin wole majemo lojo mokande logoji pelu awe ati adura e ti yo bere lojo kini osu keje si ojo kewa osu kejo odun 2026 ni July 1st 2026 lago mokala aro sago mefa irole wole majemo yo waye ti Olorun yo ti ma lo Reverend Dr. Prophet Matthew Shore ti AKA Obani Jesu ati awon eni anuro Olorun alaye Prince Night asale orin yin yo waye ni August 7 2026 bere latago mewa le mojukele ojo kewa osu kejo August 10 sokale wole majemu bibi ti baba ladura Prime Dr. Samuel Amuludun yo ti ma sise iranse pelu awon eni anuro Olorun alaye Olorun awon baba wa la kuri wole majemu odun yo ijo atun da Olorun apostolic church Olugboju legbare mu assembly eyi to wa loju ni Jumboland ope ilu agbado ipinle Ogun ni yo ti waye fun alaye ati itoni e pe prophet Gbadega Ogunlemi ni baba lati yori sori 7066619658 tabi 0815242854 e mashallah iwa tori gbogbo eniyan pata lape Olorun awon baba wa ti setan lati da awon adura olukuluku Jesu ni Oluwa
2: ogo ni Oluwa loke arun
3: hallelujah
2: gbogbo eniyan gba iranlowo tutu e gba iranlowo tutu
3: amen
2: e gba iranlowo tutu
3: amen
2: e gba iranlowo tutu
3: amen
2: ogo ori ma tayo
3: amen
2: Ogo yin ma tayo.
3: Amen.
2: E o re ba ti se.
3: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
3: Amen. Oruko Jesu.
2: Oruko mi ni Prophet Gbadega Ogunlemi. Lati ni ijo atun da lo apostle church Olugojulo gbare mo assembly. Gbogbo bi kibi to ba ti bo iyanu paja songo ota osodi e wo moto to lo si agbado tokate. Agbado tokate e bole ni alakoko e boye lalakoko e gbe okada bi marwa e so fun won pe lo si dalemo te ba ti de dalemo e gbe okada pe lo si Jubaland ojurin Jubaland ojurin e ti ma re ro tikete ni waju ile ijo si wa awon ayan fe ton wole ton jade awon nkan ti wa nbe lati Sunday ta se children anniversary ati wa nbe ojoko on bi olorun pelu adura pelu awe tori o ma je mu 41 days yen o fe jo sise nitori awon ti last year to wa an lo tutu duro yi o ti wa nbe church wa church go gbe ero mo on bi olorun nitori ma je mu yen kan lodun ni ajata ijepa ijeyo mi ni bomi ko rara mi ni we for the 41 days inu yara ma jenu lo ma ni ma tira mi mo koni si orun for the 41 days well Oluwa ni ki afita pa fe wa wa si program lori radio yi atori oke ma jenu to Oluwa ni ka ma se ni lodo to to Olorun je gba fun wa tori e mo se npi e ko ma bo Oluwa so pe ka pin anke ati kandu awon eyan ti buku le o awon eyan ti buku le awon eyan ti buku le fun anki yen ati kini ati kandu gbinyoju lati ma sare bo an ko pe mi daddy fa ni lo mo ni lo anki mo ni lo kandu mo ni lo anki mo ni lo kandu ori kan mi o to ba ti wo ba ti wa wa gba kandu kan wa gba anki kan ati lo gbadura se lori oke baba biye lede lori oke baba biye lede ati ko wa biba wa gba kandu ati anke gbinyoju lati wa to ba ti wa oku se lowo gbogbogun ase ti yen orun fe mu kuro mo ni orun fe orun ma mu kuro
3: amen
2: gbogbogun ase ti orun ma mu kuro
3: amen
2: o e ja wo ese bibeli yi Psalm 4 verse 1 ki lo so
3: gbohun mi nigba ti mo ba
2: Oluwa ni gbohun mi ni bibeli lo so be gbohun mi nigba ti mo ba pe o
3: Olorun ododo
2: mi
3: iwo lo da mi nidi
2: o to sa o wa ka nbe yen pe ninu kini ninu iponju gbo mi onkun e loju mi I ro lowo I rite I gba contract I di rigbe igbeyawo I ri oko rere I ri yawo rere iponju ni ai ri dia ri mu ipoju ni gbami anki yen ma sise fun iranlowo a je sise oju rere imole re a je pato gbami o gudo kuro ninu koju ko bo sunu ayo yes o gudo fo ni kini mo pe inu iponju ko bo sunu ayo aye ti aye aye to e loju nitori ore iranlowo eh awon gogon lo ma fogun saye eyan o kin sa mi yan ma da ogun kun ogun I lo si lo ibo o lo si o wa n pare embassy o ma ni failure ko se po brilliant eni to brilliant je lo to brilliant to iwo brilliant eyan ko lo o ri se sugbai ni ti o brilliant rara ti o mo nkan to fi di bayo ko ori anugba iwo to je mo to kawe to lo university to lo polytechnic elomi mama ta gugu legbe titi elomi ti di olokada elomi ti do ni warwa elomi ti do yuba iwo to je pe ibi gigala inu iponju lo fi o si itori e mo se yo si ipe adura yi 41 days ma je mu yen ma lagbara atutu wa lori oke oroke olon ko le badan lati aro atutu lati ori oke lati bo si program yi lati nu ori oke yin sin atutu lati program yi atutu ma bo si bo mi lo si isoji aduro ase la ngba kire a je lori oke awa gongo oju rere lo sodo olorun ni lati lo sori oke kakire iwo na mo be je woju rere wa sodo olorun olorun atundalu yo se ti e
3: amen
2: mo be o gbiyanju pe mi sori number yi 070-666-19658 oludadi e fun wa ni e ba reserve anki ati candle mo gba olorun gbo to ba lo ori iyanu
3: amen
2: e ja gbadura yi oluwa nibi taye tin fi ya je mi fi anu re jarega ibi taye tin se kini to fi ya je mi fi anu re jagba oya so de adua orukọ jesu bi taye tin fi ya je mi oluwa fa anu re jagba oluwa fa anu re jagba jesu oluwa wa mo kede re ibi taye tin fi ya je anu ma ja ogba wara anu gba be lo ma ri jesu oluwa wa pe mi o bawo li re soro ko pe mi si ori number 070-666-19658 wo gudo wa wa banki ati kandu yo dara fun Jesu oluwa wa
1: olorun awon baba wa olorun awon baba wa olorun awon baba wa olorun awon baba wa ninu igbagbo to ti se tan lati sise agbara bo se man se ninu ijo atunda olu apostolic church ologo julo gbalemo assembly labia se pe monsignor apostle dr joseph ogunleni jp baba lakoso ati ti ifami oroyan prophet gbadega ogunleni baba lasilori nibi isin wole majemo olojo mokandelogoji pelu awe ati adura eyi ti yo bere lojo kini osu keje si ojo kewa osu kejo odun 2026 ni july 1st 2026 laago mokanla aro sago mefa irole wole majemo yo waye ti olorun yo ti ma lo reverend dr prophet matthew sore tire aka Obani Jesu ati awon eni anuro Olorun alaye this night asale orin yin waye August 7, 2026 bere latago mewa le mojukele ojo kewa osu kejo August 10 sokale wole majemu ibi ti baba ladura prime doctor samuel amuludun yo ti ma sise iranse pelu awon eni anuro Olorun alaye olorun awon baba wa lakuri wole majemu odun yo ijo atunda olu apostolic church ologo julo gbare mo assembly eyi to wa loju ni jumboland ope ilu agbado ipinle ogun ni yo ti waye fun alaye ati itoni e pe prophet badega ogunbe ni baba lati yori sori 706-661-9658 tabi 0815-242-8554 ẹ má ṣàlàyé wa torí gbogbo ènìyàn pátá la pé ọlọ́run àwọn bàbá wa ti ṣetán láti dáhùn àdúrà olúkúlùkù Jésù ni Olúwa. This is Jordan 105.5.

0: Alleluia o ija dopin ogun ti tan olugbala jagun molu orin ayola ma ko awe 21 days ma tan olorun ma ti gba koso e wa gbo awon eri obirin kan give testimony ni last Thursday oni o ma bi mo ku to ba ti omo ba ti wa nu lo mo ma ku oku na ma gbe jade omi ta n gbadura si ninu ijo wa lo lo get oni mo de so fun pe ko lo mu awon to wa ni be lojo Thursday won gbo bi awon le jeri si o mo bi aye omo ko mo bu eku mo oni ogbo mo to ba ti bi lo nku mo ile to bi o de ye lai lewe lai legbo ah mo pase agbara ti pari mo ola agbara e sufudan ma je mi ti pari mo lara ma je mi e sufudan anu olorun yo sufo ninu aye re mama baba boyo wa te wa lori ofe lati joy wa mo fe ko joy mi si ka wonu adua gbogbo ose yi adua ta gba ninu inu awe yen ni ma je ka jo ma gba papo aye re ni di adua ire ajo re ni di adua omo re ni di adua ise re ni di adua ogbo to yi o ka ni di adua aladua ni jire olohun osu tutu la to dori ko yin ninu osu ta fe ko si o ni so kankan nu abo olohun ni ka ko lori re ninu osu ta fe ko si ina aye o ni ju o ina mu ni ju o idamu ni je ti e anu ni mo pe loruko Jesus yo fon si aye re yo fon si aye omo re yo fon si ire ajo re engineer e ja wonu adua lo gbogbo eyan ko join mi wonu adua ilere olohun de se pati pa radio ya adua la fe gba God bless you
1: adua o kore e gba
2: here is the first prayer point red eyes
1: ami ati alpha ni ti mo jogun le baba mi
2: mark and the arrow of luck that I am
1: eyan ma jogun aini o
2: from my father's house
1: eyan ma jogun alpha ni ma ba yan o
2: arrow of luck you can inherit
1: ami ati alpha ni ti mo jogun le baba mi
2: so
1: be pelu agbo o ya expire jabole jabole wo ya
2: every arrow of
1: yeah you sir
2: and luck that I inherited from my father's house fall down me in the name of Jesus
1: I need you oluwa be ba wi na aro yi losan
2: luck the lord wants to come
1: oh de gbadua
2: you are not praying

0: Hallelujah. Ah, gbogbo eniyan to ni ori ofe lati gbohun mi loni. Oni ni Monday to gbeyin ninu osu kefa. Mo pa ni ase ni oruko Jesu. Laarin ojo die to ku ki osu yo pari. Gbogbo ipinu ati mojemu odi. Ti ota ni lori aye re, oya ko jona danu. O so ni igba keji. Gbogbo awon agbara okunkun to nfi ku lepa re. Awon mojemu to nfi ku wa awon omo re kiri. Gbogbo ise ti won se pari ninu okunkun wi pe osu mefa akoko ninu odun yi ni opin o de ba o. Gbogbo ise ti won se pari ninu okunkun wi pe awon mu ki ibi ekun ipayin keke wa sori aye re ninu osu keje to nwo lokan yi ni oruko Jesu. Ina ko junrun gbogbo eniyan to lori ofe ati gbon me bayi e gbo oro oluwa loruko Jesu afefe ibi afefe iku afefe aisan afefe ibanuje afefe kun ti aye fe ran si o nibi kibi ti aye ti ran bo ni oruko Jesu oya back to sender gbogbo agbara to fe fa soya mo e lara gbogbo owo to fe tu o si o gbogbo mojemu to fe fi osesin ise ti won ti pari ninu okoko to fe gbomi je loju e ni oruko Jesu ina ko junrun nibi kibi to ti ni ori ofe lati gbo mi ni wakati ati iseju yi mo so ni oruko Jesu aye one pa elekun iranse iwo ni mo ngbadua fun ni oruko Jesu ofa one ba o ni oruko Jesu gbogbo ete okokun aransi afesi abilu aye ti mo diyan leti diyan lo sibi ti ku o te payan ti won te pari ise le lori lori aye re ni oruko Jesu ina ko jorun oni ni Monday to gbeyin ninu osu kefa loruko Jesu gbogbo iran ibi gbogbo ala ibi gbogbo asotele ibi ni ori re lori omo lori oko lori aya oluwa ko yi danu aro lo ngbo mi osan lo ngbo mi ale lo ngbo mi oru ogbonjo lo ngbo mi mo so ni oruko Jesu osu mefa te pari ofa o ne ba o osu mefa te pari ninu odun ni oruko Jesu paku ti aye o ne mu o osu mefa te pari ninu odun yi loruko Jesu iran odi o ne se lori re osu mefa te pari ninu odun yi loruko Jesu ile o ne gbe omi mo so ni oruko Jesu osu mefa te pari ninu odun yi ile o ne gbe omo re mi ile o ne gbe oko re mi gbogbo ahan to dide si ona idajo ni oruko Jesu oluwa da won lebi Jesu oluwa wa mi to ba je abiamo mo fe ko lisisin kankan ose yi awon omo wa la fe gbadua fun oluwa ni ki gbogbo eyin abiamo ko fotu awon omo yin jade ke mo gbadua si especially awon omo to wa lona jiji oluwa mo je kan foku eran se si mi oluwa mo je kan gboku e wa ba mi nile olorun mo je ki iran odi ala odi asotele odi mo je ko se lori awon omo mi to ba je abiamo ni toto mo gbohun oluwa wi pe so fun awon abiamo kan ko fotu awon omo won pade ohun olorun ni ojo toze ni waju pepe oluwa lati ba gbogbo mojemu ati ipinu okunkun lati baje lori awon omo won ohun ta fe fi gbadua lo so yi o na ni adua tako ohun okunkun mission re ohun meji lo wa ohun ti eniyan ngbo ni eti re ati ohun te eniyan ngbo lokan enikan ni bawo le yan se mo gbohun lokan o ni awon erokero kan ti mo wa sokan o ni awon si ota kan ti o te pari ti o lalaya re garara elomi ngbo mi bayi oluwa ran mi si ope ni enu jo meta yi o nla lari awon oku to ti ku elekeji ni wi pe ko si igba to fe korin orin oku lo nko oluwa lo nilo adua o mo joko le laaro thursday join mi ninu adua lori ero alatagba ninu ose yi ma me si radio program to ngbo yi ninu ose yi tori pe oluwa fe tu osile iwo to je pe to ba ti fe korin bayi orin oku lo nko to ba ti sun bayi awon oku lo nla lari erokero iku nwa soke o nro nipa re o nro san mo re o nro soko re ohun ro si awo re ohun kan niyan a fe gbadua tako ni agbon ti iwe corinthi keji ori kewa ese ikarun ni agbon to so yes
1: awa nso gbogbo ero kale
0: awa nso gbogbo ero kale oh yes
1: ati gbogbo ohun giga
0: ati gbogbo ohun giga
1: tin gbe ara re ga
0: tin gbe ara won ga
1: si imo olorun
0: gbogbo ero kero to nro ohun to ngbo ninu okan ohun to nso kara lokan re awon ipinu ati se okokun to nfarahan ninu ala ati iran re oluwa ni ka gbadua tako emi kan soro si o leti wa mo gbo oyan sugbon oni re n to n ba e soro ele n sise fun ipalara won so fun epon fe fomo eja won so fun epon fe dona re ru won so fun epon fe da se re ru won so fun epon fe dagbe yawo re ru oluwa ni ka gbadu atako gbogbo un okokun yala nipa irun tabi nipa ile to n gbo leti awon to n so kan loju pe awon afaye han awon to n so kan loju pe awon aba eja oluwa ni ranse mi e gbadu a lori awon nkan won yi adua akoko iran woli eke gbogbo awon to ti so iran odi fun o gbogbo awon to ti so iran ku fun o gbogbo awon to ti la odi si o gbogbo awon to ti saso tele ibi si o di agbon ti iwe juanu kini ori kerin ese ikini di agbon to so yes
1: olufe
0: olufe
1: e ma se gba gbogbo emi gbo
0: e ma se gba gbogbo emi gbo
1: sugbon
0: sugbon
1: edan awon emi wo
0: edan awon emi wo ohun gbo awon nkan awon iran odi ala odi aso tele ibi kan jade si o oluwa ni ka gbadu atako mo fe ko pe oruko jesu lekan gbogbo emi eroke ro ninu mi lori awon omo mi lori oko mi lori aya mi oya mo jona dam mama e o laksan emi to nro iku si ara re emi to nro iku si omo re emi to nro iku si oko re emi to nro iku si oko omo re emi to nro iku si iyawo re iwu emi eroke ro ninu mi wa mo pe oruko jesu oya mo jona oya mo jona oya mo jona oya mo jona oya ma jona e pari oruko jesu lekan mo jemu to gbero buburu si mi ninu pe ki mo ro ibi si ara mi iwo mo jemu na o ya jona mo jemu to gbero ibi ero iku omo ero iku aya ero aisan sinu mi loruko jesu oya mo jona danu oya mo jona danu e pe oruko jesu gbogbo mo jemu to ni ki ma ro pe ma ku gbogbo mo jemu to ni kan ma ro iku si mi gbogbo mo jemu to je kan ma riran ku si mi gbogbo mo jemu to je kan ma lala iku si ile mi ni oruko jesu iwo mo jemu yen oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona e pe oruko jesu lekan iran odiwo lo n jade si mi ni pepe awon woli okokun ala odiwo lo n jade si aye mi ni pepe awon woli okokun aso tele odiwo lo n jade si mi ni pepe awon woli okokun ni oruko jesu oluwa dana sun oluwa dana sun oluwa dana sun gbogbo ohun odi ti aye mi n gbo gbogbo ohun odi ta ye n so si aye mi ni oruko jesu e ma jona danu e ma jona danu e ma jona danu ero ibi lori mi ero ibi lori awon omo mi iran ibi lori mi ala ibi lori awon omo mi aso tele ibi lori mi ni oruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona gbogbo eni to n so oro ibi ninu okokun si aye mi oluwa ta lo faku gbogbo eni to n so oro ibi si iseda mi si awon omo mi ninu okokun oluwa ta lo faku oluwa ta lo faku oluwa ta lo faku oluwa ta lo faku mo jemu ero ibi lori mi mo jemu ero ibi lori awon omo mi mo jemu ero ibi lori oko mi ni oruko jesu o ye ma jona danu e ma jona danu e ma jona danu e ma jona danu emi erokero emi ohun kohun to n fo si mi leti to n soro si mi lokan ni oruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona ero ibi ipinu ibi mo jemu ibi ero ota
1: listen to so get better for me
0: ero iku lori omo lori oko e jona danu jesu oluwa wa mi o mo bi to ti n gbo mi bayi mi o meni to n gbo mi sugbon oro ase ijade si o ni oruko jesu gbogbo erokero ibi lori e ko jona mo jemu ero ibi lori e ko jona ipinu ero ibi lori e ko jona aso tele ero ibi lori e ko jona gbogbo ohun to n gbo ni pepe okokun ni pepe woli okokun ni pepe baba alawo ni pepe alaafa odi loruko jesu ohun na ko jona gbogbo awon to n pe number re ti won su aso tele ibi si aye re ti won su aso tele iku si awon mo re ti won su aso tele odi si aye re ni oruko jesu oluwa dana sun oluwa dana sun aso tele odi ala odi iran odi to n gbo yen ni oruko jesu iran oluwa ko jo won run mo pase bo ti gbo mi loni ori re oni gbabode ofa oni ba o ohun okokun lori aye e oluwa silent e ba ori kari ba saida akopi asegun dragon na ni pe di odo agutan ati nitori oro eri to ti enu awon eniyan mi mo jade ohun okokun lori aye re oluwa pa won lenu mo jesu oluwa wa amen eyin abiamo o e ko fotu awon omo yin jade ni ojo thursday e gbe ni fun woli to wi nigba ti oluwa wi oluwa ni e fi fotu awon omo gbadua olorun mo je ki bi sele si omo mi oluwa mo je ko ri omo mi gbabode e ma ko fotu yen bo ninu adua bi eni to da aye ati orun ti pase fun mi a ma anoint gbogbo awon photo yen e o si ri owo olorun ninu aye yin ipade adua godo covenant on the 15 lo ma bere ojo mokanlelogun la fi jo wa ninu awi ati adua iwo na darapo mo wa lori ero alatagba a gbadua lago mesan aro a gbadua lago mesan le lori facebook prophet adevisoye babaladua youtube ati tiktok prophet mike adevisoye ododun la mo gba iyanu o sele laye re o si bo ninu igbekun aye gbo eleyi to ba nbo ni ojo thursday laarin ago mejo si ago mejila to nko foto omo re bo locate abuni egba tabi fagba gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adevisoye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state e le gba madia ijaye power line maujosun kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba adevisoye to wa ni waju oluro mo miss adua yi tori pe owo olorun yo kan o ise iyanu yo sele oluwa yo ja gbogbo ede oluwa yo ja gbogbo ajaga olorun yo ba gbogbo iso okoko je lori aye awon omo re eyin abiamo e wa gbadua fun omo yin ori yin o ni gbabode ni oruko jesu number is safe e pe mi sori number lese kese to ba ti gbo mi tan e lo baba wuli e gbadua fun mi eyin te wa lori whatsapp e safe e pelu prophet michael adevisoye e ma send the prayer request nsi mi lese kese number na ni eleyi 0805 60 97 02 0805 60 97 02 tun gbo lekan si 0805 60 97 02 loruko jesu aye re o ni gbofa loruko jesu ero bi ota o ni sele olori ohun kon to nfo lori aye re to fe ti owo mortuary to fe ti owo boji to fe gbomo lowo re to fe gboko lowo re ni oruko jesu oluwa silent ye o gbo mi loni ofa o ni ba o aye o ni mu o iran odi kankan o ni se lori e ose yo fori fun o jesu oluwa wa amen
2: oruko jesu mama to bi e
3: Olorun majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi buluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura wuli Michael Adevisoye lago meso wuro 9 a.m. Ati ago mesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adevisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adevisoye ododun Oluwa nfi pade Adura isilekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade Adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adevisoye 0034628479 0034628479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o si se rere

0: Ori adua wa nbe lesekeji. Prophet Olawale Ezekiel.
1: Sugba ipade agbara kan
0: o lo lowo ti a ma se ni gbogbo ojo Wednesday. A npe ni interdominational prayer. Gbogbo ijo lo nwa be. O je muslim ni o, o je kerubu ni o, o je any gbogbo ijo baba wa redeem di pa gbogbo won na ma fara. Ni Wednesday yi, ni otun la yi, o ma ni agbara o. Ago mesan si ago mokanla abo si meji la la mo pari anfani o wa fun o emi ati o dorira loju koju igbadua pelu e asiri ogun to nja yo tu o si gbo na bayo olorun se bebe bi tatijo to ba ti di abule
2: to won give you no move an inch o
0: gba abi ile epo bus stop abi ni mira bus stop meteta ko si bi to le gba wole bo de je command lo wa ibe na lo gba wole to ba ti gbe okada so pe kan lead e lo si ekoro road olota captain anisere bus stop ekoro road olota captain ni anisere bus stop number wa re 081 02 35 51 72 o le pe mi bayi ma fi igba le dollar o yo si da fun o
3: agbara ki ba ti agbara oluwa ako wi pe lori oke si oni ni tusile yo wa obadaya orikini ese keta dilogun olorun 1930 olorun awon baba wa tun ti de gege bo se ma nse ni ijo CAC Queensland ipade adura lagbara to ma nwaye ni gbogbo ojo Wednesday ni bi ti adura agbayo ri ti san bi ara ogun ise ile nja gbogbo onirobi ni je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin ti nbe le orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew orikeje ese keje si sale wa ba ile da restaurant nibi ti adura ti ngba wa bere onko to ba fe lowo baba re ti nbe le orun nibi ti ran woli ko si awon eniyan sege iwewe orikokan dilogbon ese keje dilogun woli Olawale Ezekiel ni olorun lo lori oke yi atawon iranse olorun lori sirisi ni gbogbo ojo Wednesday ni o ni gbogbo ojo ojoru laago mesan si aago mokan laaro ibi ipade adura ni number 10 Salami Street Anisore bus stop Mero Lagos fun ekun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 Jesu nreti re o tete ma bo Jesu loluwa o
4: This is Jordan 105.5
5: Station with a voice for entrepreneurs

0: Ogoni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogoni fun Oluwa loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun to n gbo mi loni mo ki ni ki alaafia ti ki ire ti Jesu Oluwa. Mo ki oruko mi ni Woli Olare waju ba mi kole Bazana Rua Arole Obadare. Mo ki yin pe emi mo ni tonto. Ohun to mu ko gbo mi loni tumo si pe baba mi ti de lati la ona abayo loruko Jesu fidi mule ko de ma se ami lati oni lo eni to so wi pe lai si ohun oni raye gbe loruko Jesu arele fun lati dide
1: ami
0: mo gbadua fun loni eni tori e sare pe awon ti dide nile yin ko stan to ma tu dide leyin o mo loruko Jesu Oluwa da o pa lenu mo
1: ami
0: egbe eyan mo lo mo so lele keta eni to duko bi giroko to duko bi apata ganga to ni eni kemi ko ni je eyan ni le baba ati iya re Oluwa me won sile
1: ami
0: mo so le fe soro kekere kan nipa ti won pe ni bi duko eru re facing your fear di duko eru re ko si ogun to le pa o afiti wo fun ara e ba para e ko sogun to le bori e abi fun ara e to ba give up ninu emi e ko si agbara to lagbara lati fi aje o abi to ba fi ajara e tori iwo fun ara re emi oto ni wo fa iwo ga emi ni wo fun ara re e te ka tare wo ese yin ni babu ye ninu we first time chapter 17 verse 42 43 45 ye wa ri ni gbati David doduko Goliath e ma gbo o Goliath ti n paruwo gbogbo Israel ti sapamo gbogbo awon soja Israel won ti lo sapa even Saul go dagun dagun lo fa re ohun go ti lo sapamo gbogbo won ti lo sapamo tori pe ohun Goliath to ba soro o ma o bi ohun ko bi ohun kini uni tori jagun jagun ni is a trained warrior ki se soja no Goliath ti se soja jagun jagun e ko si soja jagun jagun la won ti won ma aya lati doju ija ko ilu kan aborile de kan abi agbegbe kan they are born that way they are born to be warriors even starshot Goliath ni duro iduro awon miran ni so won da won ko se ko won da ki se pe awon eyan to ko ma ni strength de leleyi ni height won ki nja pupo ba won miran won ma nga abnormally no ma fi nga so ohun e abnormal voice ni Goliath ni so bo se soro lati bi peru ko finistini ati gaza ati israeli lo duro so tin soro ibi to tin soro ye ohun e wo ilu goro jerusalem lo won bo ohun e bibele so pe ipaya re ba won temi gugu won o lo sapa mo si bi yamo ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan bẹ́ tó ní ìgboyà nínú ọlọ́run rẹ̀ ẹnìkan gbọ́ mi lónìí ìgboyà rẹ nínú ọlọ́run rẹ̀ kò ní bọ́ sọnù
1: àmì
0: àwọn tó jùlọ dorí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àwọn jagunjagun àwọn alágbára àwọn ọba ìmù farao oníkàkù ti lọ sí adé pamọ́ èyí tó jẹ́ sójà ti lọ bọ́ ṣọ kó má bàa rí pé sójà lòun torí ó mọ̀ wípé jagunjagun lẹni tó ń bọ̀ ati wipe ise to yan laayo niyẹn ko de sogun to lo ti ki n segun wo bi iwo na de ma wo mi lale yi ko ma gbo mi lale bi baba ki le so yi ohun ti mo so ni wipe the fact pe ogun yen ale mo e ko mean po le pa e the fact pe o yagan fojo pipe ko mean pe wa yagan ku ni the fact pe olowo lowo dis ko mean pe aini ni yo pa o so ohun tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ kò nítumọ̀ sí ohun tó náà fẹ́ẹ́ fi ayé ẹ ṣe torí lẹ́yìn gbogbo òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ a máa tàn lẹ́yìn gbogbo ìjì ayọ̀ a máa dé lẹ́yìn gbogbo ìbànújẹ́ ẹ̀rín a máa tẹ̀lé lẹ́yìn gbogbo ẹbí oúnjẹ a máa pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn gbogbo àìní owó a máa dé so gbogbo ohun téèyàn ń ṣe láyé ló ní ìdàkíní àti ìdàkejì torí náà mo sọ̀rọ̀ àṣẹ níbi tó ti ń gbọ́ mi pa likumina ìkọlọ rẹ adapada
1: àmì
0: ẹgbẹ ìyọmọ ọlọrun lónìí agbára ńlá ni àwọn apọsítọlì fi jẹrìí àjìn de Jesu ni igba ti won gbe eru won kuro ni igba ti won gbe eru won kuro eni to ba beru ko le debi imuse a ma wo waju bayi eru a ma ba ewo bi sa eni ti o ba pa kini o ko le royin to wa ninu kini o eni ti o ba gba iji koja ko le so eri to wa ninu imole eni ti aye o ba mi ewo ogo atogun omo ida ni won. As the matter of fact, Ogungo no bi ogun omo ya na won mejeji to ba fe tan ti wa de tan dale oni lati logun ko le logo dale mo gbadua fa ni kan loni pe ada ikolo re pada
1: mi
0: eyin omo lohun te gbo mi loni nibi kiri te ti gbo mi afidikale mo te gbadua fun o ogun to doju ko to mu ko sadu gbo to le dale to le lomo ogun je se loni
1: mi
0: to ba ka ese dada Dafidi e ma gbo Dafidi o wa duro oro pa mu Saul pe emi to lati lo si ogun yi won ni a bo ti e ma lo sogun yi omo kekere ni e ati matter of fact o lati wo aso iya mara ogun Dafidi so pe won ni di aso iya mara ogun to di pe Olorun Israeli yo se kini yo bo won lo eru ba Saul to ni ninu eru Saul o ba alagba ti be si nberu awon omi lo ti be si nberu bo mo tun ni ma jemu o face eru e nje iwo no le face eru re nje eru re o ni pa opolopo eni to logo eni mi go o ti ku ki ku to de eni mi to ba gbo ah o ti bo lugbo to ni pe eru ti gbe ogo sonu lowo e mo gbadua fun Olorun pe oro re dayo Dafidi da dide bi alagbara o de lo soju ogun yen to ba ka verse 42 verse 43 44 45 tori time wa bibeli je ko ye wa je ki salaye fun o bi o te de waju Goliath rin pe iwo kekere yi awon to du e gan ati Saul oga e ati awon miran ilu yin won ti fo lugbo iwo itunbo o mu ada lowo o mu bo lowo o mu konakona lowo o ti gbagbe wi pe ori ofe ju konakona lo o ti gbagbe wi pe ori ofe ju ada lo o gbagbe wi pe ori ofe o ju ibon lo tori wi pe asita ibon ki n ba mo logo mo gbadua fun ese bi oro bandit kidnap se lo Nigeria yi o ya isa mi baba isa mi won ni ji ogbe
1: mi
0: mo ni won ni ji ogbe
1: mi
0: money won ni ju ogbe
1: mi
0: money won ni ji ogbe
1: mi
0: ebe eyan mo lorun o foju di omo kekere ko mo bi pe eyan le kere ko bi olorun to tobi eni mi adagba ko logun agba eni mi akawe ko jobe ni to kawe eni mi awuwa ama pe sagbada gba dele ya omo kekere tori ohun to pera e ko jo iwa to wu o kondadi to pera e. Am I talking to somebody? So Dafidi o fodu di pe omo kekere Dafidi ko mo bi pe Olorun Dafidi o wa leyin e o wa niwaju e ko mo bi pe imole isoli ko godo ku soju ogun mo gbadua fe de kan loni imi to tin gbo mi loruko Jesu o ni ku soju ogun
1: mi
0: ogun ni pa o
1: mi
0: ogun ni pa o
1: mi
0: ma ba mi lo joko dada ohun to mu ogbo ohun yin loni o tumo si pe ogun yin o le pa o gba mi face your fear then to ba gbagbe gbogbo ti mo so lori eto yi ma gbagbe oro yi ohunkohun to ba ti denu ba o lati se ogolo wa leyin e ohunkohun to ba fe se teru n ba ko si oko si gbogbo awon to di bilonia loni ise ti won se to fi di bilonia ini eru no fi bere eru koko ma bayan agba so ma work bayi si ma dati jori bayi but won to ba ti le break here to face eru yen leyin eru yen ni gbogbo igba ni o kii sere po gba o ni gbogbo igba isegun lo ma n tele leyin gbo mi bo ba le lanu ka jo gbadua lale yi to ba le gbadua ka jo gbadua nisinisin adua meje to ba le gba pa bo ninu ogun mo ni wa bo ninu ogun
1: mo
0: ni wa bo ninu ogun
1: mi
0: omo kekere lo pe ko mo pe